0: mbokki deglu kat yi onzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi ngi sant yalla bu baax di julli ci sangub sang yi muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew mi goor ak jigen mag ak ndaw di xassal nuyu ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 92.1 fi ci kotu ñu waat nañu comme niñu koy defé rek ci suba ak aljuma ju jot ci waxtu di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sel muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: waxne barham bu ngeen malaje bayu bay dina len
0: bakki gannaaw bu ñu nuyu nuyu kilifa diine kilifa ade yeb ñu ngi len di nuyu di len ziyara di ñaanal ñep jamm te diko sakku nak ci yene yalla mi borom jamm kum jamal mu am jamm yalla na yalla defal ñu jamm di ñaanal ñi jitu yalla yeeram len ñi nga xamne ñi ngi febar te dak febar yu ci kër yi wala te dak febar yu ci l'hôpital yi wala di doxale ak febar yi ñu ngi ñaanal ñep yalla may len wër delo len sen sago ñi jitu yalla yeeram len jéggal len ñi nga xamne ciabi fété na len gannaaw wala ñu ci xat xat wala jaaxlé yalna yalla teggil len ko delo len ci ligante gën ci ñom ci darajaay muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk mi ngi nonu dañuy ñew door ak yeen and ak yeen seen jangale ci l'islam ni ñi koy defé rek ci suba ak aljuma gu nekk rek ci waxtu wi juroom ñenti waxtu jëm fukki waxtu ñu di ci and ak suñu mbokk ci yalla muy cheikh baye mukhtar touré
2: am filé tanu minadu nya
0: cheikh baye ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي محمد الامين تيام
0: تور مباي نيغي ام جام ري
3: والحمد لله نيغي سانت بروم بي تبارك وتعالى
0: ما شاء الله يالنا يالا يوكو
3: امين
0: موك سوكو ديفه ريك ني بايلاك برنامج بي اندك يو تي جانغالي تي الاسلام بسم الله
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الاطلاق والحمد لله قديم الباقي ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه هم أهل الهدى مستمعون الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julit yi bokki top west coast fi ci kotu delu ci wad nañ and ak yeen ci jangale ci l'islam yene ngi and ak sen bokk ci yalla bay mukhtar touré mohammedul amin tiam nekkal ñi ci walu machine bi ñi ngi sant borom bi tabaarak wa ta'ala di julli ci yonent yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam di ndokel alamul islam di ndokel jami yalla yi nga xamne sopu nañ programme bi diko top ñi di fatali suñ bop di len fatali ñi ngi ñaan yalla yalla yokal ñu jamm ak ndimbalam ci zahir ak batin nawet bi ñi door nga xamne door na soxla nañ ci ndox soxla nañ ci ngalaw soxla nañ ci naaj waye lu ci nek nak jamal ba lañuy ñaan jamal ba waye jalalu ndox at nañ ko jalalu ndox moy ndox nim baxé nga xamné moy défer newet bi waye mu ngeek jalal bo xamné bu feñi yaq bu reey lay def ngalaw li man ta ñak ndax gañcax gi nga gis ñi bay dafa soxla ngalaw waye ngalawal jamal waye soxla huñ ngalawal jalal naaj bi hit non la mel kon ñi ngi ñaan toujours ci newet bi yalla def ko muy newet bo xamne jamaliya lay nek wolé ko mu nek newetu jalaliya dafa am newet yo xamne leg jalaliya lay nek même dennu yi ngay gis ni dennu yi amna lu mo liggey waye amna lu mo yaq kon nak ñi ngi ñaan newet bi mu nek newet bu barké newet bo xamne danañ ko njeriño de nga mu meñ lool barké lool ndax mbay ni ko serigne bi dan waxe dafa bok ci gëna barké nga xamne tay ñikoy def bari wuñ waxtu wi ñi bay bari hut waya téré hut li ñi bay amul kenn ko xamne man nga ekati sa loxone man duma lek lu ñi bay ñi diko lek ñi di ci business di ci am xaliss kon mbay lu am solo la ñi ngi ñaanal ñi ci alle bi di bay yalla may len katan luñ baye nawet bo xamne jamaal ya lay nek ndox mu sedd mu barke meññen mu bari en yalla def lolu bi jey sidil wujudi sallallahu alaihi wasallam bokki julit yi xam ngeen ne ñi ngi fi ci west coast to ci radio bo xamne ñepp xam nañ ko ci gambia muy radio buy jangale radio bo xamne jangale moko taxa jog dana jangale ci diina waya emut ci mom radio bi mbiri politique bi daf ci dox doxine bu rafet suñ mbokk suñ mag Mr. Pita mi nga xamne mom la yalla jital dang koy gis ne jamono bu nek li rew mi laaj ci waxtaan ak nit ñi ñi xam li xew ma nga ci ay gor gorlu kon radio bu am solo la xam nga ne rew information daf ci am solo communiquer dafa am solo ci rew manam bari na jefe jefe yu am ci rew ñaka waxako isi waye bu fekke ñi ci kanam li problème bu amé dañu genn wax ñi nga xamne ñoy oppose ci gannaaw suñu gisé dara ñi may leen ñi genn wax té suñu waxé buñ paré ci wax ja ñi dem ci jëf ja suñ ko défé rek dañu mëna dem waye bari na yo xamne boko noppé da fay isi ñaaw ndjorto isi jëfé jëfé kon programme bobu nga xamne saxna fi lool gambie yépp diko déglu muy ho ay kalifa yu joggé ci government bi di o ay kalifa yu joggé ci walu fu nek rek yaatal len may len de nga freedom ñi waxtaan liñ bëgg waxtaan dul tamit deug deug diina daf ko rafetlu bu baax ñi ngi won ak yow ci tejj te school bi manam ci jamono ji nga xamne school bi tejj na nga xamne xalé yi am nañ liberté yu ci bari nga xamne danañ mëna xey buñ ndewo ba paré ñi ngi ci fili football yi ñi ngi wër fu ne ñi ngi fay dem légui nak tejj le school bi ci lañ doon waxtaan pour nit ñi mëna bayyi xel xalé yi di haar leen dimbalé leen parce que xalé rek la moy dañ koy xelal rek xalé dañ koy xelal suñ leen bayé non rek ñi libar mën nañu dugg ci lu leen di sonnal motax comme ñun dañ fi joggé bayé leen fi ñom ñi dess fi faaw ñi dimbal leen nak xalal leen nak wan leen yoon wo xamne bu ëllëgé buñ fi nekkut deug deug da nga gis ne kër gi ngi leen bayé yow danañ ko def lu gëna rafet sax ni ko amé hon yow office bi ngi leen bayé compagnie bi ngi leen bayé réew mi ngi leen bayé té lépp danañ leen ko bayé ba ci juma yi dañ leen koy bayé ba ci cioji dañ leen koy bayé lépp dañ koy mujjé bayé wat ci loxol xalé yi faaw ñi xalal leen faaw ñi yar leen mom lañ doon waxtane programme ñaari programme yi passé di la wonné mbaytef la rek xalé mu ngi melni tol rek mbaytef la rek faaw nga taxaw ci sonu ci lool bala nga am meññen mu bax gor gor lu ci bax bañ leena sétane ñi wër rek ñi contrôle ñi ñi andat di contrôle lu ñi lek ak fu ñi fanan fu ñi endu contrôle seen mbir di leen bayyi xel bu bax di len dimbalé and ak ñom dem ci atelier yi and ak ñom dem ci liggéeyu kay yi di and ak ñom dem ci juma yi di dem fo fepp fu ñoy dem lu difa outil lu bax rek war nga fa mëna and ak xalé yi so démé su ko défé ñi min lolu diko xam ci lurul nga bayé len rek né jangi wuñ fi nekay jeexna man mom jeexal na ci suma xey dal bayé fi luñu dékké man dem na marché wala dem na ci tolé wala dem na liggéey man jeexal na ci yaay ja xey dem mom tam top toju lu nit ñi lek ñi bayé ko mom mu wét ndaysan tumaranke du xam fu muy jëm bu ko defé muy lambut rek ci lay dajé ñi ci mbéd mi ño xamné danañ ko soppi de nga def ko ta'wil duggal ko ci lo xamné sëriñ bi bu maggé rek dal di réccu li mom bu iskul bi de tej duñ ko faté moko kon nak mbokk yi ba tay rek ñi ngi ci hikma nit dom adama dafa am ay galankor yu koy galankor digentem ak boromam ak digentem ak moromam yo xamne ay jikko lay do yo xamne mën nako yakal adunaam te man nako yakal al-akhirah motax faaw ñi waxtaan ci jikko ben borom xam xam bu siw buñ xam muy al-imam Hasan al-Basri mom de yalla maynako lol ci deg dundi dom adama ak defer ko ak jubal ko moy yar daf dan wax ne usulul zarr salasatun mbollem musibe yi mbollem galankor yi mbollem li jefe jefe yi tardil nit ciosan li ci ñett la joge Hasan al-Basri al-imam al-akbar mana yarkan lohon ku amone wisdom la moy hikma daf dan wax ne uzulul zarr salasatun ciosan yi nga xamne moy isi musiba ci nit ki ak galankor ak tardel ku ci haduna tardel ku ci kanam kanam digenti mok boromam ak sax ci development bo xamne war nako am ciosanam deug nga xamne lolou moko wara tardel mune lolou ñett la bi ci ñeek mune al hasadu kanyan wal hirsu aqir bo hubu dunya ak beug haduna wal hirsu aqir wa aqir wa hubu dunya ak beug haduna mom dafa teunkon problème aduna ci ñett rek kinyan khir beug aduna mune ñetti bu nekké ci nit ki amna li ñi tuddé ciosanu fitna ciosanu delu gannaaw ciosan yi delo nit ki gannaaw amnako bim ci ñeek tuddu nak moy al-hasadu mom xam ngeen ne dafa garaw ba gis ngeen al-qur'an ak hadith yep nim koy isé diko téré kinyan mu ngi melni febar la bo xamne du bayyi borom daf koy ray wa kinyan mu ngi melni balab football bo jël dur ko ci maraj aji iñan lum jëf wala lum wax dafa melni bal bu mu dur ci maraj da fay del ci wat ci ko iñan moy opposition jëf ju bax nga xamne lepp lo def ci lu bax rek yenenti yalla muhammadu ne kanyan gi daf koy lek mune mu kanyan mu ngi melni safara ak mat xam nga safara ak mat bo fi joron tay de nga mat mu bare ba rombo sa gudday bi nga xamne boku dang koy ten ci kaw talal safara di tibudi ci tek rek tibudi ci soti rek nga set bala nga am ben bis ñaari bis mat mo yeb jeex doto gisati dara lepp safara ci lek nako mata yenenti yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam bim ko don misal daf ne kinyan dal xam nga nu melam ci jëf ju bax ju jam bi di jëf kinyan mu ngi melni safarasi rek jëf ji moy mat bi kinyan gi moy safarasi mu ne lu bax lo meuna def rek kinyan gi dana ko mujj lek sallallahu alaihi wasallam muy lu doy war motax imam al-hasan al-basri di wax ne bokku na ci ciosani musiba yi ak kessane yi galankor nit ki diko delu gannaaw ba du am ben development moy kinyan yan nañ ci yalla mussel kinyan bo delu won ci alquran da ngay fekk ni iblis mi ngay deg ñi wax naan yalla daf ko jeppi won daf ko daqon bokku na ci febaram yi mo doon kinyan iblis bokkon na ci hit moy reey bokkon na ci hit moy gis bopam ci walu family waaw yoy yep bokkon na ca ndax biñ ko bi yalla ne usjudu li adama moy nangul len adama ndax moy mbindef mi nga xamne moy ñaareli khalifa yalla ci kaw suuf adama na ngeen ko nangul sujudal ko bim len santé na len su jotal len khalifa bi yalla bi ci kawsu nga xane moy ñaar li khalifa yalla ci kawsu nangul len ko moy sen khalifa ndax mo len di jangal malaika yep nangul su jot iblis ne man ma lank kiñan taxna re taxna waye gis family mi tam wonane man ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man ma nga joge ci safara mom mu joge ci poto poto kon mbiri family ñewna kon kiñan lu doy war la wa da nay delo nit ki gannaaw diko delo nit manam nit ki pour mu am freedom li ñi tuddé freedom dundu bu neex dundu bu and ak démocratie da na fekk borom xol bi dal di mucc ci kiñan moy lan nangul li yalla dogal bu yalla feñé rek mune ni la ak fu mu mëna feñ bañ dogali yalla yalla feñ ci nit nga lank nga sa xol bi lankal ko ne man duma ko nangul lola daf lay jural mom muy continuer di dem ci kanam di am development yow ngay delu gannaaw te do xam lan mo la delo gannaaw te do ko mosa jot ci aduna dang koy seen rek mu ngay dem rek luko waral moy yalla dafa feñ ci mom legi nga warona nangou nga ne ma lank melni boko nangulé rek mom da fay am yokuté dédé yokuté ma nga jogé ci yalla bo nangou won feñu way yalla yéré dal di noppalé ko mata serigne bi daan na ci tek né aji añaan mom moy togn ba paré da fay melni mom lañ togn radiyallahu ta'ala han cheikhul islam cheikh ibrahim daan na wax né aji iñaan dafa melni mom lañ togn mom pour mom jamono bu ne dafa melni rek mom ñi ngi koy togn mu ngi xut xuti mu ngi mer xol ba ngay xat yaram wa ngay tang mu ngay am jefe jefe parce que dañ ko togn loolu la mel fekk mu ne dédé mom moy togn mom moy togn moy jambatu moy togn mom la xolam di tang moy aji iñaan xam nga lu dara gën ko nek febar lool febar bu metti la yan nañ ci yalla musa bokku na ci liñuy tuddé iñaan da ngay gis ni amna sura bo xamne sax te moy suratul falaq bi wi muslu musiba yi xam nga buñ la ne borom xam xam sangam neena nangam toujours wax ja boko topé bu deggo rek da nga gis aya alquran bu and ak yow buma waxé ne gor gi al hasan al badri dafa wax ne manam kiñaan mu ngi bok ci kisani musiba yi tay dañuy delu ba fekk alquran mu ngi wax ne qul a'uzu bi rabbil falaq min zarri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil huqad wa min sharri hasidin idha hasad bob la soxlo musiba yi nga xane mom la yalla di wax yonent yalla mom nako muslu ci boole na ci kiñaan munako aji iñaan waxtu wum feñale kiñaanam gi kon ñi baye ko xel bu baax leg ci biir yar bi xalé yi ma doon wax legi ci biir yar bi sax li nga gis xalé bo xamne ning leen amé di leen yar ni sax li nga gis ci ko xamne yow dang ko jangal xamne ki mom dafa iñaan mom parce que mom manam ni muy dundé xalé yi da nga xamne ki dafa iñaan lo sa war nga traay diko jima genn ci mom ndax bu ko magalé itam cionom rek lay nek ñaarel ba mu ne al hirs moy xir xir moy lan moy nit ko xamne manam man ta def lu hem dal mom toujours lu hop rek ku qur man ta def lu hem ta inna allaha la yuhibbul mu'tadin yalla ñi eppal soxlawul len dafa bëgg nit ki dal lepp lu muy dugg mu em ci waye qur li ñi tuddé qur al hirs lolu momitam bokku na ci li nga xamne da fay sonnal nit ki ci dundum ndax xeur bokku na ci lim lay isil moy da fay fat sa beud yi de nga fat sa xol bi ba danaka de nga dugg ci toj toj te doko yek manam toujours boy jeuflante nit ñi ki xeur boy jeuflante nit ñi ci walu alal da fay dem ben ni djepiko ndax dañu xamne ki dafa eppal buy djeflante nit ñi ci lu meuna do rek mujj nit ñi djepiko parce que dafa xër moy dafa eppal mata nit dafa am manam dafa war di contrôle bopam ci lepp lu muy dugg ci lepp lu muy wax ci lepp lu muy def ñettel wa mo doon hubbu dunya bëgg aduna mo xër sore wuñ bëgg aduna bëgg feñ bëgg am bëgg bëgg bëgg yoyu nga xamne dang ko bëgg té manna galankor digënté nit ké boromam manna isi galankor digënté nit ké moromam yoyu tamit def ci ndank baxna xam nga aduna mom amna solo ndax fi lañuy liggéeyé pour ëlëk té banex yek tarif yi nek yépp ñun ñoko mom baawul yalla néna ci alcorane baawul ko fi kenn nit ñi la ko fi bayil waye nak mbeugël gi ng koy bëgg man na la jural xol bi yalla du ci amati place lool lañ ñi daw parce que xol bi ndem ben la nga jël ko jox ko aduna so oytu yalla du ci am place bu ci yalla amul place nak aduna rek mo ci am place koku tamit bok na ci musiba yi nga xamne man na isi nit ki problème nga gis ko xamne bëgg gi mu bëgg falo falo nek bour falo wala bëgg gi mu bëgg manam tar wala bëgg gi mu bëgg alal wala bëgg gi mu bëgg manam dal bëgg gi mu bëgg mbolo mbiri aduna bëgg gi mu bëgg feñ bëgg kibri kibri façon yoyu da fay ñew dajé ci mom bëri ba nga xamné manam day mujj delu ganatu diko yek parce que likoy delo ganaw moy hubbu dunya te dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha aduna mom dañ ko reub ba reubale lepp lu nekk ci biir nurut lañ ca delo yalla nurut lañ ca delo yalla lañ ca delo yalla mom ken reubut ko luñu reub nak boko bëggé ci sa xol bi ba upp mu galankor sa digënté ak sa borom kon li la fi isi won da ngay mujj faté ko ta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lol da ngay mujj faté ko ndax lan xër gi nga xër ci bëgg aduna man nga end ci utum aduna ba ngon jot sa yondu nek sa digënté ak sa borom man nga end ci utum aduna waye ko dajé sa morom mo dajé ya ngay fexé noko doré marto noko pessé noko ciopaté no jëlé ci mom lo xamné duko xam manam bëgg nga bëgg aduna dafa tax manam naxé guddé bëcc ak sa dox rek moy numa mëna naxé nit ñi ba am ci ñom dara rek man dal lima bëgg dal bu mu xéé na soti rek sama yoon ci numa ko amé lolu bëgg aduna ak xër man nako isi su ko défé mo isi jëfé jëfé yépp so démon ci walu government sax nguri sax bëgg aduna gogu daf défé ci ñom aqr ndax da ngay gis ño xamne bëgg giñ bëgg nek bour daf leen di jaral ñi dig nit ñi luñ manut waxtu wi ñi un nguur dañuy dig nit ñi luñ manut ndax bëgg guñ bëgg jot ci mbir mi suñ ci joté rek nak wéccéku su ko défé nak ñi leen di waar nak ya fi waxon li ba ngay ut ba nga nekké oppose waw ya fi wax li bi nga toggé ci nguur gi mu uté joxanté gannaaw lu ko waral bëgg aduna gi ak bëgg mbolo ak bëgg nek njit gi ata mbugel neexu da wax de waye kenn rek lañ warona bëgg mo yalla ñi ci dess ñepp dañ leen waron di nax bo bëgge yalla muy dëgg li ci dess yëpp dang koy bëgg bëggulo ba xamne dang ci jot sa wala te dula yaqal dula nax nit ki boko bëgg bëggulo fekke tay bëgg bëgg rek mo fi nek buñ andé do ma daan li ngay wax do ma door ci xéeri waye ko bëgg ba jeex tak ci mom ku dul yalla bis dana ñew mu door la ci xéeri tam beugel ci xol dara waru fa jitu yalla suma waxe yalla na dafa yobbu wala ñun yalla yeb de nga wabe kon al hasad wal hirsu wa hubu dunya lu jara bay xal la wa furuuhu shittatun banqasi xam nga usul moy garab usul bi moy bu saxé non reen yi mu dal di génn waye da am banqas kon bu la waxé bu la sëriñ bi waxé né usulu zarri kessani ay ki ñaan la xër bëgg aduna mu né banqas yi nga xamné nak ñoy isi meññen mi mu né hubbu nawmi bëgg nelaw mu né juroom ben la hubbu nawmi bëgg nelaw hubbu riaza bëgg njit hubbu sabahi bëgg lek hubbu sana bëgg tag hubbu raha bëgg noflay hubul fakhri bëgg pougarew manam usulu zarri li lay jur li moy meñitam banqasami mu ne bu ci ñeek moy bëgg nelaw manam nit ko xamne du ew koku mom fu muy jaar ba am development yow bu liggey waxtu yuñ wara liggey da nga nelaw ba tardé jamono bu nek yaangi nelaw jamono bu ne nelaw bakkan bi bokuna ci boko bëgg forcer pour mëna dem ci yalla faaw nga xex ak mom ci nelaw motam bolem tarbiyé kat yi nga xamné dañuy uddi yalla fo len fekk dañuy am dog bo xamné dañ koy jang bala ñu julli fajar buñ julle fajar dañ am dog buñ door tuddi yalla luko waral parce que bakkan bi liñu tuddé nelaw ci waxtu yim gëna nexé fu nga koy fekk dal di ko mbej poñé ko daané ko waye jamono bu nek nelaw yow da nga dello gannaaw ba paré dello rew mi gannaaw nelaw man ta ñak ci nit waye dafa am app dang koy taymal bakkan bi faaw nga forcer ko na nelaw yi am time na liggey bi am time na jaamu yalla gi am time wéet ak sa bop ak wéet ak sa njabot gi nga amal ko time manam nit da fay contrôler dundam bi wéet ak sa njabot ngeen tok waxtaan amna time utal ko time jekki jekki wéet ak sa borom jaamu ko def khatir khalat boy jang kan nga jang soy khatir kan nga khatir boy seyru kan nga seyru ci pey yalla bi lolou dafa am time jog dem liggey dafa am time ci la bok jamu sa borom control sa dund bi waye hubbu nawmi beug nelaw fo tolu di nelaw lu beuri la lay yakal delu watal ci sa bop nga set li mala wax ni hubburi asa moy beug njit bugu njit itam lu meuna tardel nit la bugu njit même afrika ñun suñ afrika gi beug njit ko tardel waaw ñun ndax da ngay wax ne buguna njit bugu njit go xamne kene duma jité waxtane na ko fani bugu njit da fay tardel nit manam yow fo tollu rek yow ya wara nek ci kanam dedet amna place yo xamne ya fa wara nek ci kanam way amna place yo xamne amna ku nek wara nek ci sa kanam parce que mëno jité fu nek way bugu njit muy hubburi azak bugu asadu hayban moy sik bi gëna reey nak tay bo delu won tay ci afrika jëlal gambia ak benen rew ci afrika delu gannaaw giñ amé soko don set bugu njit gi bok na ci tay buñ démé ci sen mbiri sandi carte bañu né jog nañ opposition be ak nguur gi ak yoy jog nañ xolal nit ñi outé nguur rek xol ko rek manam dañuy digé dajalé ay xalé ki goor ak jigen ñi teug ko fecc nangam fexé ba mëna jot ci nax nit ñi ba jot ci réew mi waye buñ joté rek wéccé ko lol di am lolu luko waral bëgg njit moko waral xam nga né tay fu melni amerika buñ doon sa buñuy sanni carte fa nañ ci nima ko gisé ñaari parti la dé nek parti président bi ak ñiko oppose amerika ak riyayam ak niñ xéréñé ci aduna ak seeni xam xam ak niñ amé development ñaari parti nga ñëw fu melni gambia ak seen delu gannaaw ak seen neew xam xam ak seen neew alal ñom ñi amane 15 parti japp 20 parti lol hubburi asa la bëgg njit la ah bëgg njir rek la légui ki jité mu ngi ni moy président bi ak ñi and ak mom am nañ seen parti ñu né ñom ni lañuy liggéey réew mi légui yow massamba nga né man dé d'accorduma man suma jiton dana liggéey ni ma dem bané man dé d'accorduma ak ñom suma jiton dana liggéey ni dé nga ma xoraje wax lolu légui yeen ñooñu ngeen wax ko lu ngeen bari ben yoon la wala du ben yoon la legui ki nga xamne mo nek ci pouvoir du ben yoon la am lool moy ñaari yoon yi waye legui yeen ñooñu lu ngeen bari ngeen xamne ben yoon ngeen xat ci moy lan deggu leena ki fi nek li moy def yeen lu leen téré mëna and kon hubburi asa bëgg ñew na ku nek ne man la man ma bëgg jité bu ëllëgé man ma bëre nek ci kanam gaay di salot ñi di ubbi bunti moto yi de nga rang gi militaire yi jog tié ami bi tié fétali nit ñi di la xol di la ki ngay ki buga di bugi manam bëgg njit gogu hubburi asa gogu motax ba légui nangula kenn jité la waye bu fekkone yeen ñep nga xamne da ngeen oppose da ngeen japp ne ñun dal ben yoon lañ bëgg moy ki ni moy doxale bëgguñ ko ni lañ bëgge yeen ñooñu ngeen def ko mu nekk ben yoon ngeen jaar ci jital kenn ki nga xamne mo nekk ci nguur gi mu jël yoonam mu nekk yo ñaari yoon fariqun fil janna wa fariqun fi zahir wala bo nga ne inna hadayna uzbira imma zakiran wa imma kafura niko alquran waxe mu nekk ñaari yoon kon kay hand bi da fay yomb waye baye fo sama waji dal mo wara nek president kene wayam ji moy moy nek president kene man di sama waji la bëgg mu nek president yeen da ngeen fi nek di xulo jappal bayil ba tardel rew mi kon hubburi asa da fay tardel keur tardel compone tardel rew mi tardel daaira bi tardel jumaaji mbolo mo dem bëgg njit daf koy tardel yow ken dula jité bëgg njit hubburi asa hubu salahi moy lan beug lek moy nit ko xamne biram ko jital bir bi man na sante mbay wala mu sante cisé bir bi ko jital wala saña mom dana agn bala ñu rer dana lekkat ci digënté bi foko gis mu ngi ngañam ngañam amna yu ndaw ndawaan yu muy lek su rer jité dana rer su reré bu yéxe nelaw dana lekkat su nelawé ba éw lek fum tollu lek lool tam day tardel nit faaw nga xex ak bir bi xif man ta ñak ci nit ki mata nga gis yalla isi ci pire islam yi lu ñu tuddé koor leg leg nga lek lu em lek lu oyaf dana maye wet gi yaram dana tax nga xel mi gëna neex sa xel mi gëna neex xel mi di nacc lek gu bari day tax sa xel mi naqadi wa lek gu bari lek rek fo tollu bir ba nga dung sa xel mi day naqadi lo xel doto xalat sax nelaw rek wala tok di bobule rek waye ngay lek lu em tay lek lu oyaf yaram wi sed li yaram wi laaj nga koy lek lek man na bax man na oyaf lol ta bax lol ci yaram lek man na dis nga lek ci ba do meuna jog ta amul njeeyñ febar rek la lay isil nit dafa wara am xel di control bopam waye fo dem luñ la tajal nga lek ñi taj sow taj ciebu jeun taj domoda nga ne ñet yeb dama ko bolé ci sama biir bi ñet yoy nu muy meuna nekk ci biir bo lekke ci soome ciakari bi doyut lolou doyena serigne bi lolou mo bax ci sa yaram bi wala nga jël domada bi kesse wala nga jël ciebu yeen bi kesse waye ñet yeb la bëgg dajali ci sama biir bi kon gis nga lek gu bari da fay isi febar ba paré da fay isi xel mu naqari da fay isi xel mu naqari lolou mom mang la koy wax fi nga xam ko tay gis nga bo bëggé wét bo féké da nga bëgg wër da nga bëgg wét gi yaram toujours nga contrôle sa lek rawatina leg leg nga set ñaari bis ñett sa nga or ko nga or mota bo seté docteur yi leg leg bu ñëwé bëgg la opérer wala ñu bëgg la faj ñaari nga gis ñi xif loolu wala ñu jox la garab bo xamné dañ la bo démé manam li tax ñi lay xif loolu dañoo xam lek gu bari gi fièvre bi mi def ci yow waye surtout jamono biñ tolu ni nga xamné lek yi dafa bolé ñaar lek yi bari na lek yi yomb na té lek yi baxut so demé ci supermarché di nan yang fa fess del nan bu nek xéti nan bu nek ang fa te nan bo nan muy gëna saf sucre lool man na bax ci yaram nan bo gis ci supermarché bi rek muy gëna saf sucre sa morom ken xamul luñ ko leggé nak leg leg ñi natal fa sorange bi wala limon bi wala banana bi wala pomme bi te dara du ci deug lool natal la rek yow ngay jël di nan rek di jël di nan rek di jox xalé ñi nan rek lek gi yomb ñi lek te li ñi lek am vitamine baxut ci nit nit bu febaré fu muy jamoté yalla dom adam bu lek lu baxut ba febar fu muy jamoté yalla dom adam bu lek lu baxut ci mom ba febar fan lay liggéey fan la rew mi di amé development ku nek ci office sa yaram wirut naka ngay liggéey kon faaw nga baye xel lek contrôler lek dom adam surtout nit ku am lum gëm dafa wara gëm ne lek dañ koy contrôle buñ ci bi ci top moy hubu zana bëgg tag manam nit ko xamne mom ku koy tag dafa neex ci mom dañ koy tag rek muy yëngal bop bis boko waxé lu safano tag ba rek ngeen juyo hubu sana bëgg tag sahabay dañ daan def so ñëwé di len tag pour bëgg ci ñom dara ñu tibbu ci suuf ci mekkalako ci sa kanam waaw bu fekké da nga len di tag ngeen bëgg ci ñom dara manam nit mom bu défé lu ba wax ko dara nekkut ci waye tagate bi nga xamne dang koy tag te geumul li ngay wax manam lu nekk ci loxom nga soxla fassa ngi tag bobu la islam di aya baxut ben diina beugut ko manam tag nit ki rek ngir lu nekk ci loxom ling koy sosal yeb dara ci dohu deug waye nak mom mu ngi contane mu ngi bekk sa mama fi xexon sa mama don imam ba sa mama fi jite won rew mi ya bax yow ya sant nangam muy funki rek melni copine amu ben ngirign dom adama li nga def ngir sa borom xamnako kon bëgg ku la tag nga xamne buñ la tag ngay funki buñ la tagul bo démé ci amna ño xamne buñ dugg ci ci mbolo fek tuduñ seen tour buñ ñibé botu dañ fébar faaw ñi jégé ci bëss faaw ñi tuddu seen tour tuddu seen mami ñu dégg contane lool yépp ci xéti fébar yi la bok dugg ci nga ci mbolo amna ño gis nga amna ño xamne bo leen bëggi tuddu ci mbolo sa dañuy am kersa seen yoon dañu ñew ngir yalla rek gis nga dundu bobu boko mossé dundu gënu ko neex kon bëgg tag lu ci xéti sikki la bok waxna ko moy ci furu'i yi nga xamne bankas la ci kinyan ak xir ak bëgg aduna bokku na ci hubbu raha bëgg noflay bëgg lu yomb li gaay di wax bëgg lu yomb yow lu yomb rek bëgg lu yomb momitam musiba la de ayaw ya nga dem marché legui mu wour la ne yi bax yi ñi jaay mu ngi ci bitigi pour nga jand ko nga dem fekk yi nga xamne dafa expire ci bitigi ci magasin ñing ko tek ci ko pousi tek ko ci buntu marché muy lek muy nan lu malado mu wour na li deet bi dafa jeex dafa expire nga bugg lu yomb re digg bitigi di yobbu sa kër di lek rek wala ngay nan wala ya xam bugg lu yomb gogu lum lay jural musiba tay da ngay ñew ñu ne li dañ koy jaay dafa yomb lol lumay jar ñu ne li defon da dal ci lay jar te yow li xamone nga ko 1000 dollars da lan jar xam nga ne baxul luy jar 1000 dollars bo fekke ci buntu marché bi ñu la koy jaay 100 dollars baxna lol moy bëgg lu yomb tamit da ngay jural nit ki problème nit ki info nga bëgg lu bax te ku bëgg lu bax faaw nga bëgg lu jafé naka nonu hubbul faqri bëgg puuga rew kon al hasad wal hirtu wa hubbud dunya yi nek ay furu'u bëgg nelaw bëgg njit lek gudut jeex bëgg kula tag bëgg lu yomb bëgg puugare yi ay mbir la yo xamne dafa bok ci tardel nit matax suf ben borom xam buñ dan wax sufyan zor daf dan wax ne de nga borom xam xam ñett xéti borom xam xam mom halimu billahi wa bi amrillahi ko xam yalla ak mbiram yalla koku mune moy borom xam xam bi gëna mat ki xam yalla ak mbiram yalla ki xam mbiram yalla day xam ni aduna di doxé ñun leg ñun ñi nga xam ne ñoy yëngatu ci walu yalla yalla man nañu may xam yalla waye daf ñi xañ xam mbiram yalla su ko defé ñun mbir aduna ni muy doxé duñ ci xam dara te lool day délo nit gannaaw ni nga wara xamé sa borom jaamako non nga wara xamé sa mbiri aduna ak aduna niñ koy organiser parce que yow la yalla def khalifa ci kaw souf yow nit dom adam mom la yalla am mom la yalla wacce bagagem yep ngi dom adam koku faaw mo xam nu aduna di doxé waye bo xamul ni aduna di doxé lo xam xam yalla dula jeriñ dara kon xam yalla xam mbiru yalla bi lol moy al alimul kumali moy borom xam xam bu mat bi wa alimu billahi ta'ala faqat ki nga xamne yalla rek la xam fa saka taqiyun khaifun koku deug la borom xam xam la way bo xamne fu tollu mu nge pat pat tit ragal yalla hajjene ni safara ni mom du wax ca ko du mom dal mu ngay yolos re mom pour mom degi ñewna ma xamna yalla way ñak xam aduna gi motax mom du develop aduna mom koku mom meunta develop aduna way alimun bi amri lahi moy ki xam mbiru yalla ewu lol ci aduna way khair alimin billahi mom xamu dara ci yalla fasaka alimun fajirun koku moy bandi bi moy ki xam aduna xam ko lol ewu ci lol way xamu digante mom ak yalla yonam neeku ci du dem juma du dem cioj du jaamu yalla koku moy bandi bi koku mo fasaka alimun fajir koku bandi la koku tam ci ñi tardel nit ñi la bok kon dom adamay kulluhum fuqara'u ila al-hilmi daño ñak haajo jëm ci xam xam motax ñi wara jangalo xalé yi wal hilmu bo démé ba gis borom xam xam ta moy halim bi faqirun ila al-hamal halim bi tam dafa ñak bur jëm ci jëf ndax xam xam bu andu do jëfit bari wu ngëri wal amalu jëf kat bi muhtajun ila al-haqli dafa laaj mu xam xel bu fekke jëf kan nga ta amulo xel itam danaka sa jëf day mujj yaq wal haqlu ñi nga xamne yalla daf leen may xel faqirun ila

ci juroom ñeent fukki aya ak juroom ñeent da nga daj li ngay ut lolou moy fayda ñu tuddé ko hijir hijir nak qurla ci digënté medina ak sham qurla digënté medina ak sham xissama ngi ñew bismillahir rahmanir rahim ñuy doore suñu wax ci turu bur bi ar-rahman ki nga xamne moy buru aduna aduna wëngal kep nak fam faso ba famu yem ki bur bi kenn la muy yalla nga xamne ñepp la bo li yërem kenn ku ne dawal na ci sako yërmandem ba mat sekk te gëna sop gi nga xamne yalla gën nako sop jam moy jam bu ne yalla mo la gëna bëgg mo la gëna yërem sa way jur wi la jur mo xam bu goor wi la mo xam bu jigen wi la waaw li yalla amal nako jami haduna yeb mbolem bindi fi aduna yalla amal na len ko kon yalla rek mo mata bak ñu koy bak ci turu rahmanam ar rahim yalla mi nga xamne moy jégalé ay xiwelam ay soppem ci alakhirah yalla nañu ci bur yalla bolé bu alakhirah sifatu rahmanam day feñ gëna bu summi bu muntaqim bu faywate ak jami ba dara de su lurut ba kenn ku ne mu fayle sa jëf da fay dagasé wu nak srango mantam rahim ci yalla melokanam sifatam moy nak muy yek muy jël ci katunu ndey joram nak di partager ay sopem kattunu chamoyam ba muy partager ñi nga xamni ay non lañ mu fétélel leen côté ñoñu ñuy ashabu simal ashabul yamin ñom lay duggal aljanna ndax mom moy rahim moy ki nga xamni moy topoto ay sopem mo leen di mengal xiwal di leen mengal yermande di leen mengal dimbal mo leen di fat ba dara du leen jot ci choono rahim ngo waaw bis bobu jarna wajal ngir ngeen bok ci ashabul yamin programme ci programme ak li ngeen bëgg programme yépp xamna ño xamne programme bi lu reey reey reey duñ fa dem ndax xamuñ fa pt set nañ ne ko wote programme ba ak ñafay taxaw ak ñay yor mbir yépp amul kenn ku ko ci xam mu ne bëgguma fa dem di sonal sama bop amna ko xamne nak kat lañ ko jox te ki wote mbir mi moko jox kenn ki wote mbir mi joxut ko way kesse ci momako jox demet ba programme bi jeex su ko defé ñooñ ngay fekk nak programme bi jéral leen lu ne dañ koy wajal ci lepp ñu koy wajal ci walu ciolay ak woro way ak melokan ak andandor bu ñëwé ngir am nañ fi yaakar nañ ne danañ leen fi téral ñeneen ñi nga xam nak tabarakallah ño fa dut am tiranga ño fa yobu seen bop dañ leen wajalut ñu dem fuñ leen wajalut wajuñ fa ta dafa doon laaj ñu wajal la fa te yi nga wajal ko ñu dem ta wajaluñ leen fa suñ demee nak tabarakallah ñom la naqari ci programme bi laaj leen ku ñoo la koy wax rahima ngok mbokki yalla ne alif lam ra yalla mo xam lan la namu ci alif lam ra ñi koy tawil nak hamsa ji dañuy set tur ci turu yalla wu doore ci alifun ñu ne wo mom la ci yalla namu ci junji lam bi ñu set turu yalla wo xamne ci lam la dalé lu melni latif ñu ne latif la yalla tuddu ci lam bi mom la ci nazir rahbi muy ñetti araf mu ne boko tuddé mel nga ne tuddu ñet tudd nga ñetti tur ci tur yalla yi sakkan lol ci tuddu nak ta nonu mu sakane nodd nga allah rahman amna ila yalla nam ci tuddu ci bop sar bi ngir tur yi dañu lambok waw comme nak mom ak fasatun lepp luy teunk ci wax yalla la gëna mëna tank wax

non julit bok ci gannaaw nak bañ gisé nak safara si nak di gëna yok aw takam di fekk pour dag dal ci sen ko ñu gis kërok mbugal gi liñ fi denc ci xéttu mbugal ñu wét né li moy doon sen dekk way li moy dekk way julit di té dara waralul ko té ñun ñëpp daru dunya lañ nekkon top suñ sagore mo ñu yubondi ngén né julit yi mom lé ñom lañ paré lé ngén né fi ñoy suñ dekk way ñun mom lañ paré ñun lañ paré li su baba dana bari lol lañuy ngéju bokon ci julit ya di la yalla wax waw amna ku ne sax ruba ji du taksir lutax du taksir ndax tok yor sa xelat delu ci sa deun ngay xelat hein mune lol temps la te lol jamu la nek ci sa ulala mom la nek ci jamu ju neex la nga wolbati sa xelat di xelat mune ñune ruba taksir la ñi ne kay ruba ji taqlil la luy taqal lu sax lu tax ruba ji nek taqlil ñune ñom bu bis bi xasse taxaw li ñuy jankuwante ci tisang titange ak tis da fay dem ba sen xel yi dem dootu nek ci ñom ndax tatuk titange bi te lol duñ ci deñ ci tis wo rek lañu ne xam nga koku du tal di mibit ndax mom tollut bopam ndare ci jamono bu niw lañu am peex fofu lañu mibete nan elonté won law kanu muslimin ku ko fiire taqlil mom lol la wax aw yalla ne sarhum mu ngi wax ak yunti bi ali salatu wassalam nak delu ci nañ ci aduna bi alquran min nun bu fekke soqal soqel du windalu day jaxaso tusul rek ndax waxam day dugulante te bo manul sipre ñaari wax yi yep nga bëgg ko xénu ben yoon sa bobbi day melni ab bal rek ngalaw li ne ci bi di rulunt rek do deg do xam ay na da ngay mané dem ak dik nak xam nga wax bobu ñun suri won nañ way delu ciat nañ buñ bëgg dégg li ñuy bëgg wax ku delu ci ko man yalla wax ak yonnati bi ali salatu wassalam nak sarhum bayil kufaru makki dila ñaawal dila xép dila doye dal ak ni nga toll waaw dila soufel ak filé yalla fal ci kowé dila neewal doole ak daraaje ji nga am ak doole ji nga am yaay tok ba ñepp nga don seen jitt ci aduna ak alakhirah bu ñepp deke dawal ko sukk ci wetam di ñaan mu xettali len te fa la xettali rek mëna amé titangé fa lay démé huuy dem ñepp nekk ci jamm koku kiko yalla may xam nga kon limu ko may tuti wut kon tay buñ ko rek réé fi ke sa nekk xeer ak di doye dal ko and ak mom ñu ngi xeb ku xebul sarhum yalla wa yonti bi nek bayilen ñom yefiri makke yow muhammad bayilen rek yakulu ñuy lek wayatamatta'u ñuy qiwlu ci aduna bi di bané xo sen aduna bi rek bayilen wayulhihim di len soxlo hol al amalu mebedi bayilen rek ñuy lek lek li meuna def ci nit ci la bay joge legi lek suba ngon nga man sa walu lekin dafa beuri lam lay doye dal ndax da ngay dem ba fatti lolu hadna lepp daf lay fatti lo jaamu yalla fatti lo la nitu yalla fatti lo la ngeenel ndax yow dang yang ci digi ngeenel lu lek bo xasse am lek sa lek manki wut gudde ak beccëk bo tur ragal yalla dawla ndax da ngay neew lo koy def waaw te bo nafa kep ko xamne borom ak bañ rus la dula jégué ndax da ngay yek sa bop waaw da ngay yek sa bop ndax ñakku la lo lek ñakku lo naan sa dara manki wut ci ningo gisee ci sa aduna
kuy don dara ci sa kanam mo yombut loy dara jall yombutut loy fonk lulu lek ak nan yombutut waaw lepp dang koy doyalal ci aduna waaw ndax da nga nan soxlaluma ken dara lool ngay wax yalla mi la koy jox sax de su la baye bopum duta ko gem xana mu tek la touti febar wala mu tek sax njabot ci ngay xamé ne nak yalla amna waye bu fekke lek ga nge marché num démé num mëna nek ta xamula benum tis ku la ne yalla xamut balang ko tontu manam yalla xamul sax du tabbi sa xol da nga na ki de ci xal lumay wax ni fu yalla nek sax ak kan moy yalla lolou mom du ko farafanci waaw du ko detaillé lekam nanam mo koy fat lolep ta yalla wax yonti bi ne ko bayileen yakulo ñuy lek ndax feek ñu ngi ci duñ la mëna gëm te duñ la def tek fiñ la fi la yalla tek li nga leen di wo duñ la ci woyu te duñ la ci fek comme lek martina ci ñom jeexna bayileen yakulo ba yettamato ñu xewulu ñu bani xo seen haduna bi balen wayul hihmu di leen soxlaalu al amulu mibidi so baba ñu ngi ci segi sek de saggi rek segi di saggi segi ñuy retirer rek wa ak note yi ñuy bind di sanni buñ ko xassa sanni jeexna wax fuñ ko sanni ñu tontu len waaw di demander rek nak di récupérer ci yoy rek lañuy nek al amal mebe du dund ku la ne de amna ñu ne de amut ku lek ku day de way ku lek ak nan ku xifu maru la do de mom lolou lañuy gëm o yulhimul amalu mebet bu dundu mebet bu guddu ku len ne de dundu ba gatt amna ñom duñu ko gëm ndax fogn nañ ne choono rek mo koy waral ba tax seen mebetu dundu bu guddu da fay nekk ci ñom ak leneen lulul lolou te neewna mu len di jox nak imanu billahi taala lek gu bari gogu neewna mu len di jox mebet ak imanu billahi taala yalla ne fa sawfa ya'lamuna qaltina no xam sen mujeeng bir ñu ne ay ji nak ba moy wacc bobo digele guñu xex ndax aya maslahatu la libéré yéféri ci liñ nek libéré ne len dem len am ngeen libération continue len li aya ji lol lay jangalé lolou biñ len di wo ci ngeel ben la waye dem na dem nak ba lolou amatu buñ joggé ñu né fan ngeen jëm waaw ñu né fi lañ jëm ñu né fofu du ngeen fi jaar yoon bobu dañ ko cancel li lañu def ñu né loolu duñ ko fi interdire téré nañ ko fi waaw bi ASA fu ñëwé fofu la mbir yi toll waaw dem bañ gënné leen ma ka nek kude ab yefer gamato genal kendo fi dekk kudut dilit xam nga fofu jamono bobu wutena ak sarhum yaakulu wa yatabatu koku liberation la wa yul'imul amalu liberation la bayilen ñu mebet luñ bëgg waaw te dara du len ci fekk dañ len bayyi non rek ya ndax tal len lolou la tek baye say fu ñewé nak inti di lent lepp mata yalla ne fa sawfa yalla mo naqalti no qam sen mu jeng bir yalla huma ahlakana ala guñu min qaryatin ci dekk ñu ne min mi said la wama alakana qaryatan ala guñu dekk qaryatan ci mafolam bibi nga jar ak mafol mi min said nga ne min qaryatin li ci yalla nam moy namuma alak wa dekk mosuma namu alak wa dekk li moy wax de mosuma namu alak wa dekk illa walaha kitabun lurud dafa ñihal dekk ba tereb dik ma'lumun bo xamne buñu xamal buñu daytal la ci sen alkande mosuma waj di alak ben dekk lurun ma sakal len diguk alak jappal ko dat ba ñew ma dog len alak aw
moy ala gudwa dekk lurud yonina ci yonent ci kaw buñu wédde yonent bi mu alak len buñu wédde wul yonent bi du len alak legi nak buñu wédde yonent bi alak yalla alak len moy deg ba yalla ne ma tasbiqu jeetuhu ummatun mune min ummatin min ni nekati minum sa'id da fahilu tasbiqu wala jar fa'ilu ummati fa'ilu tasbiqu legi nak min mi nek sa'id lim beug rek moy wacce harafu jar wo mu ci mu jek ummatin ñu jox ko kon di sagal ko ko ndax lo la beug nit kay ke laaj la mu beug li ñu wax man gan ca la ka neex aw ke laaj boko bëgg jox lu mu bëgg boko bëgg jox def lu ko neex dang koy jox lam bëgg rek kon min minum na ci rox fofu di said soxla fa'ilu tasbiq ta mom day rafa ñu sagale ko jox ko mu jar ko ndax mom jar rek la bëgg way wañu timir mi dara yalla ne ma tasbiqu jitu ummatun khair ajalaha abdigam hamu ben khair bo xamne sa digu alkande ñewal na la lu jakk dig bañ la digaloon amul waaw ku deggo mel noon yalla ku deggula mune duma def lu jotut duma def lu jotut don moy tekki bi yalla ne man duma def lu jotut deug la def lu jotut da sof nita wañe ko mo man lol wa yalla du ko def duma def lu jotut man lu jot rek lay def ma tasbiqu du jitu ummatun mbolo ummatun khet ajalaha abdigam khet duma ko sakal ab dig dig ba ñewagut ma def lu wutek la lama santane duma def lu jot moy duma alak khet lu jek dig alakandem yalla ne way wuma yastaqiruna a ni ngeen xamé né ni mom yalla ni mané li ta am ci sañ sañ ta manon na def leneen lu dul lolu cross tanté wu ci limbiram rek lum joxé dig du def lu ru lu jak du ko def mukk lu jak dig ba na len wet né nak waw dig ba du ñew dé am nu ngeen mëna def ba dig ba passé te mbir ma du am wala mbir ma doga am loli du am nak ko fonké mbiram ni mom dong la waye da ko man nit bu mané mbir daf koy fonk waaw nit bu mané mbir daf koy fonk waaw néna duma def lu jotul waye lu passé duma ko def waaw mbir ci mbir ma rek waxtu ci waxtu koku moy hakim moy tek mbir fam yello hakim ngok hakim moy yalla way mo ne wuma yastaqiruna lu tolok luma nam nak waxtu ñew ma bayyi bam retard avancer dede lol du am amna sañ sañu dogal mbir bala mbir ma te lol du mako def damay bayyi ba mbir ma mu ne mbir momit bu ñewé amul lu mëna tax lu téma def ko duma ko yexé muko ma tasbiqu min ummatin ajalaha wuma yastaqiruna li la yalla wax ngen xam yalla moy kan ngen xamone ay doxalina xamna lu ngeen ci waji fomu dara mom ta kon lepp lum leen wax da ngeen ko mi wet ngen ko xamne non la koy doxale it nak ngen gem ko yalla ne waxalu wax ne ñom yefir makka yi dañu waxon yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko ya ayyuhal ladhi nusila alayhi alshukru innaka lamajnun ya ayyuhal ladhi ayo ki nga xamne nuzila wa salafna alayhi ci mom adh-dhikru alquran yow mi nga xamne da nga ne alquran lañu wacce ci yow gëmuñ ko sax nak way nak ni lañ ko mëna waxe yow mi nga xamne dañu wacce ci yow da nga ne dañu wacce ci yow alquran mu ne waw gëmuñ ni alquran la inti bi ne mom gëm na ne alquran la mo tam mu ne wacce nañ ci mal alquran ñu naka yow mi ne da nga ne dañoo wacce ci sa kaw alquran mu ne ah
ñina ko yow deug deug inne ko yow la may nonu dof nga waaw alquran dana wacc ci dof bari wudde alquran wacc ci dof bari wudde waaw de amna alquran la yalla wacc ci yoonte bi ali sallatu wasallam yefiri weddi ko ñu ne ko dof nga ko defé nak ñepp ñi nga xamne dañuy liggéey ci alquran soit dañuy jàngalé wala dañuy waraté wala ñoom yalla leen bëggal bëggul alquran ñu jàng rek wayé leen ngeen nekk na ngeen ci continuer su ngeen ci gisé ko xamanteni ni ngeen ci nekké d'accord depo na ci ak yeen mu leen ci def courage continuer leen du ñak nak ko xamanteni nek ngeen ci nek du ko gënal seen safan lay doon ba dana yegg ak yeen ci kaddu go xamanteni kaddu non cesse la rek dana lañ ko wax waye lu kaddu gu reey reey reey bu mu leen ci teggi continuer leen ndax foguma ngeen deg dof ngeen ci li ngeen nek waye bu fekke hag nañu yeen ci dof ngeen nit ngeen xamni nak ngeen ci roy kiñ ko wacce ci mom lol lañ ko mos di wax mom su ngeen ne du ngeen ko ci deg da ngeen ko ci deg su ngeen ne ko ci degge genn ca da ngeen ci genn ndax nit ñi dañ le am nañ pank yo xamni ñu ngi dox ci kaw suuf amna pank yu dox ci kaw suuf dañ leen ko wax ne dof ngeen ndax lan ngir seen xam xam ngir li ngeen sonni ci qur'an ngir li ngeen gëm alquran ngim ni li leen alquran jaral dof ngeen lañ leen ci tegal waye ngeen fexé bo buñ leen ci yokki nak waaw nga xamné ki ngeen ci roy de fa makka li lañ ko waxon buñ ci hagge ak yeen fa li lay alhamdu ag nañu yeen ci fiñu wara ag ak yeen waye nak bu boba ngeen muñ suñ ci hagu de yeen ngeen xaar du ñak jamono pank mu jog wax leen lolu dof ngeen nga xamne fek askene huñ len dof jappagul len alquran doyegul len ta defagul len ci li ngeen wara def fek jappeguñ len ngeen ay dof su ngeen hagge nak fofu ngeen buñ hagge yeen fofu nak ag ngeen fi sang bi agon nak ken rawatul len waaw ñu ne ko innaka la majnun xamuñ luñ ko wax naan ko lurut dañ ko ne law ma tatina bil malaikati teewon nga ñewé ñu malaika in kunta min as-sadiqin bu fekke da ngay deggal li nga wax ne yonent nga li nga wax ne alquran di mu ngi joge ci yalla alquran di li way yalla wacce ci yow alquran sude lol degg la ci yow andil ñu malaika li de wax nañ ko yenn xama buñ leen waxe andi leen malaika lu ngeen di wax waye yonenti bi de bañ ko ne andil malaika li la ko yalla tontu mom ñew ak malaika du chaxan ci ko suuf nako wa suuf muslu buñ ko tege muy jamm hit du jamm ci ñom ndax mbir mu yalla dogal mu nam wel dogal ba rek lay doon te bu ñewé du lek ak naan ci seen koor rek lay teggu benn muy hatte bu reuy bu ngeen di sonn guddeek bëcëk donte am na pay wala muy dee ci lu gaaw yen ñeep rek nag yàlla tontul yonente bi alayhi salatu wasalaam biñ ko laajee malaayika mu ne leen nee leen maa tanassalu ey laaj ngeen lu màgg maa tanassalu du wàcci mukk al malaayikatu malaayika illaa bilxaq malaka chaan taxun mu ci pelu ci yekana waka wacce di for aw salaire ak gunor di for ay ñuul ñuul ak delu ci kaw waye malaika pour mu ne cipp deug rek te deug ga moy mbugal te mbugal mi moy mbugal am jam ñi lay indi su boba waxna lek jarul laaj pank jarul lool yaatu gemeñ jarul lool feex place bi nga nek it jarul ko ñeme fi nga nekk it jaru ko jitu fi taxul nga diko laaj
yalla ne len malaika li moy sababu waccam andi mbugal wama kanu te duñu nek bu boba bu malaika di wacci duñu nek ñom bindef ye isen bobé mun serina di muñandiku len ñen muñandiku de amul nak ruqruqat buñ mëna dugg ba mbir ma fossé fokk mbir ma am amul kuñ mëna yaakar ba dawaliko mu mëna dox digënté mok seen borom ba mbugal du wacc day wacc mubasharatan yalla na inana ka ñun nahnu nun ina muy damir jamu nahnu du damiri jamu aha lolu muy takit takit damir tay mo takit moromam inna nahnu yalla wax lolu mom do nga ko sañ amul lu mu sañut inna nahnu ne ñun nazalna no wacce a dhikra alquran da ngeen weddineel muhammad alquran waccut ci mom yalla ne len nak man ma wacce alquran xamna suma len ko baye ngeen def ci alquran lu dara jarut waye ni ngeen ko wedde non lay jël sama moto way def ci xamna da ngeen ko guerre fu nek da ngeen fexé téré yi ser da ngeen dem ci maktab yi ñuy défé tab'o fexé ba mu jéfé fa nu ne da ngeen ko jimi kan sal ñi ci am doole waaw di jema dakk dong daara yi ñu genn réew mi nañ ko larabi larabi ne fanen nañ ko samp fanen nañ genné alquran ci dekk bi nda alquran febulest la lool da ngeen ko jëm yëkëti seen kaddu bop yi nak tek ko fu nek ngeen di ci fal président di ci falé ministre di ci falé député di ci falé alcali di ci falé lu nek jëmmal leen nak ci kanam nit ñi ñu yor seen pouvoir yu mat sekk ngeen jël nak mbolem ko xamné alcorane la rango rek ngeen wacce ko ci suuf bu fe bu ñewul ñur ñuri taxaw ci seen kanam seen yoon neewul ci mom bu taxawé di nañ ko sét fu ngeen ko pak ngir mu baña wax alcorane ja am fu mu yobbu nit ñi la ilaha illallah fi da ngeen fi ngeen tollu spécial fi ngeen tollu da gay sop ba nga xamne nak sop dongo daara yi serigne daara yi sop ba nga xamne fuñ len wowu rek lañu dem yobbu seeni garat ñuy len di tuti rek buñ tege neñ ci ceci tegg len ci bassay allahu akbar buñuy présenté wu duñ len sax tuddu tour wa gëna doye di ci seen tour yi lañ len di tuddu sank tour wuñ len tuddé sax duñ len ko wax wacce len ba ngeen touti ci seen biirte du ngeen fa jox waxtu wuñ wote ngeen dara jall len te taxu len wote ba duñ len jox mukk seen geud te du ngeen xam seen bop yalla ne na nun nanu nun nazalna no wacce dhikra alquran waye dana ci def lu ne alquran yalla ne na lu ne dana ko waje ci alquran gat bu ne dana ko ko gaté ku sop ku ne ba nga xamne lamagn wi sa lamagn wi dang ko bëgg def jengal madame lamagn wi wala la nga jengal ma dindi ko sanni comme sow weñ ci sow weñ ci sow la koy dindi sanni mata mune wi nanaka ñun la afisuna lahu bayewuma kenn alquran mu ko garder man ma koy garder yalla neena mako wacce ma koy garder ñu set wacce ak yalla amut kenen ko wacce lu melni alquran ku ne wote nga ne wacce na alquran waye sa la nga fa waccion lañ ci waccion dem na alquran rek fi dess kon wacce ak alquran gi moy deug mo fi dess di wacc de luñu wacce aha yalla ne makoy garder yalla ne makoy garder amut ku ko meuna wut ku ko meuna def tabdil remplace ko andi fi benen tere ñu ne li alquran la alquran dem ken du ko ma suma wut nga jël ben baat bo xamné ciosan bi alquran la nga woutal ko benen baat mu sax fa suba ba jant so te dindi wuñ ko amul waaw
quraay dañ nan baat bi bokku ci yu genné ko ci lu gaaw andi bi nga xamné mo fi nekkon nga wër téré yi bam daj ñak alquran de nga fay fekk lu alquran de genné nañ ko ci wala nga fabriquer ben kaddu jengal ko ngene li ci yalla la joggé duggal ko ci alquran te bokku ci alquran bala jant soñu genné ko ba tay ji ba tax tay ji do fekk ci téré ben alquran ben baat bu fa nekk bu doul alquran wala kaddu go xamné du alquran dindi nañ ko bok na ci wëttu gu yalla alquranul karim du am ben ndolant ben haraf wo ci def ñune haraf yi lan moy mana am fi bu fa amul mana ndax du alquran ñu gine ko ben baat bo fo wañi di jaay sak fasaatu ak sam pank baat bobu nga gine fa dañ ko andi ci téré ba yalla ngi wëtti alquran nonu amul tabdil amul tahrif amul siyada amul naqs momit fa tabarakallah mu nga ci lam waxon ngi dimbali dong daari ñu ngi amé sak ak sago fasiyene muñ li nga xamanti mom la ne yalla jox ñu do ci muñ di ci wéyé tabarakallah nimbalu yalla subhanahu wa ta'ala handak nak teye ko nak mu jaral len lu ne lu ci bokku ñu genné ko lu ci tilim ñu genné ko lu ci wañé ko ñu yok lu ci yok ñu wañi ci loolu lañ sax nak ci loolu lañ sax fani ñu ngi ma mayon ben mushaf bi ñu né dañ ko def tapo def ko fanwéri xajj xoma lu ci borom djublu kiko leggey dafa monout wala da fay xex gis na ci ñet hisib ci bir ci bu nek wañi nañ ci juroom ñetti kay xana bubu leggey bu baxu rek lay doon waye xana du beugas nax sayal fu ñu jangé alquran ñu ne buñ ne kamel ba ñu ne ah jang nañ fa waye lañ jang matut waye mom bu fekkon matut fofit day mat ci yalla waxuma li alquran doon ci xiwel ben harf bu ne hasana la fess digënté asaman ak suuf yaatu way ak guddu way kon buñ tégon kamel jang fa ñaari juromi aya day doy sabotage ci julli di pour di wañi alquran yi ci biir buñ gor gorlu duñ ko xam lol taxut ñom ñu am ak wañéku taxut mbir tiyabu ji wañéku lim yor ci alquran li ci nekk ci tiyabu kenn mënu ko wañi waye téré bi du wañé du soppeku mom fa tabarakallah.

0: prisonna hefsuk ilahiya ñin ñep ci lañuy dund kon lepp lo xamne mom dafa jël garantie ne mo koy wut lolu mom dana am wutute dana am wut li min khayr tabdilin wala tahrifin wala siyadatin wala nuqsan al amin al karim al jawad tabarakallah daf ñu jundile waxtu wi liñ ci amone mudo nañ ko ñu koy sante yalla te kenn ku nek nak lolu yalla sedd la ca dak moy nga jël sa ciir bo sa jilé ci ciir nak dara déssu tut fa ñu ngi sante yalla baax mbokk yi di len wax wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin li sen bokk lon oustaz Thierno Aline Diawara di natable ci tafsirul qur'an di ci netti li ci goor yalla yi wax ñu mag ñi nga xamne mucc nañ ci njumte assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuh akumando ni momba nga sammo ni momba
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf oustaz Alhaji Thierno Aline Diawara mbokk yi tafsir baagi nonu li dess ci waxtu baretul ñu and ci ak yeen 7990995 7990995 su ko defé ñu jël suñu force call bi ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
2: bismillah
3: Mohamed Lamine Thiam
2: naam
3: jam na ngeen def
2: ñu ngi ni rek sante yalla alhamdulillah
3: ñu ngi ni seen bo di ko jaru wax
2: mu lay dégg
3: Mohamed
2: Ndiaye waaw Mohamed Ndiaye waaw
3: da bay Babylone
2: deug la naka wa Babylone
3: jam wax
2: ak ay ndjay
3: insha Allah
2: bismillah
3: dañ ko jaru sa jëm ko ñaan yalla
2: amin
3: sa doom dal na lool
2: hmm
3: dëgg na yalla dugg na ci xol yi
2: ñen
3: itam ñu koy tibé ko sori yaa ra xam na ñu xamanté buñ ko baaxa baax ay ko kuñ kuñ sopp la
2: yessa
0: yessa
3: yalla tax
0: ni ko ko bëgg bëgg na la
3: ma sha Allah ñaanal tamit nak ñu sopp ni ko sopp ko ñaanal
0: bëgg bëgg na la
3: ma sha Allah ya wa
2: jërëjëf okay
3: assalamu
2: alaykum wa alaykum salaam rahmatullah jërëjëf ñu koy jaajeufal bu baaxa baax 7990995 ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam
2: bismillah
4: taf jawara
0: da weka
4: ayende
0: alhamdulillah ma taala tabo
4: ñam ngeena
0: jaay jaay
2: wa alaykum alhamdulillah
4: ya ma sha Allah ñu to bi neena
0: ok ndeysan
4: wa graam bi neena wa ndeysan ma sha Allah
0: ndeysan jaay jaay
4: ñaan yalla rek may ñu dégg ak top
0: amin
2: amin
4: yene ci jamm ba
0: jamm ju bari ma sha Allah ana mer mba deful dara ko neyo ak njabut gi yep ak family bi barakallahu fik
2: mugo ñu koy jaajeufal bu baaxa baax soxna soso
0: tabanjay
2: tabanjay ñu koy jaajeufal jël keneen ci line bi assalamu alaykum
0: dekk kafsurut
2: bismillah
5: ta jawara
0: labayka ma sha Allah mbok mi kan la
5: demba jallo
0: demba jallo waaw demba waaw am nga sañ sañam de
5: contane na way
0: mané am nga sañ sañam de bëgg ñu dajal jokk ba légui xawma kan moy demba jallo fan la dëkke dëgg dëgg metti na
5: wallahi wallahi wallahi
0: jeri jeef demba
5: ñu def
0: way ñu sant yalla demba
2: alhamdulillah
0: ma sha Allah demba
2: sant yalla
5: contane nañ
0: wa yalla yalla contane
5: yalla na leen borom bi may jamu
0: bi amin ya rabbal alamin
5: may ko ñepp ci sayyid nabi mustafa kareem
0: amin ya
2: rabbal
5: alamin tafsir bi baax na tafsir bi baax na
0: ko way contane
2: jeri jeef jeri jeef ok jallo jeri jeef demba jallo ko jaje
0: fa na fi wote ya gëna
2: waaw dem ba jallo
0: bari na lu fi daan wote
2: ndeysan
0: xamna tabarakallah yitey rek
2: waaw
0: ñu ngi koy balu ak baax ci gëjé gi machallah
2: machallah
0: sedd sedd njabotam
2: acca ñu jël keneen ci lan assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam lan tam
2: naam malik sisse
6: waaw na ngeen dem way
2: ya malik sisse
6: ngeen contane
2: ok dal na yalla contane
6: leer ma jawara way contane te ñana torop way
2: mu ngi lay dégg oustaz jawara
6: ngeen contane bu baa baal la
2: ok jerejeuf way jerejeuf
6: te jissu ba sama nga bëggon on call way dawut affaire dafa gatt
2: waaw waaw waaw deug la kay ci bayam taa waaw sant rek jerejeuf ok jerejeuf sisse ñu koy jaajeufal fofu ci kumku jank malik sisse di nuyu serigne keba touré mom ni ko nuyu ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
7: Assalamualaikum.
2: Bismillah.
7: Modelam.
2: Naam.
7: Ciam ñu ngi siaré bu baax.
2: Ñu ngi délo ziar bu wër wër.
7: Ngi siaré serigne bobu serigne tok.
0: Nek mu ngi délo ziar.

0: ne
1: jeureujeuf mbokk yi deglu kat yi su ko defé rek deg ngeen ko bak ba jibna fi ci West Coast 92.1 fi ci kotu ñuy and ak yeen rek sen taru jigen di ci and ak soxna Khadijatu Babacar Touré ci aljuma ju jot fukki waxtok ben jëm fukki waxtok ñaar soxna Khadi ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: seigne la min ngi lay fay di la wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mbaay ni nga am jam
2: wa alhamdullilah
1: ana cheikh ibrahima
2: mo fa taw waxna ma sa bi may ñew daf ma ko sax de
1: mune
2: ci yoon bi dama so deme nuyu ma seigne lamine yalla xam na le
1: mon de waxomako way man mum lacc na ko cheikh ibrahima ñu koy ziaré bu baax
2: mo sama ñewé ma wax la ni mu ngi lay nuyu bu baax
1: mba mu ngi ci jam rek ana serigne bi borom ñaan gu reey gi momit
2: momit tamit mu ngi fa
1: ma sha Allah
2: bu baax
1: ñu ngi len di set bu baakha baakha
2: alhamdullilah ñu koy deg
1: acha mu ngi non amna fo ñu bawonde ci aljuma bi ñu genn sey nak dama xamut fo lay wel wala dafa am lo ci sharaf ta ñu dal di continuer
2: a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja thumma salatu wa salamu ala ashrafil khalq سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وبعد نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل التقوى ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: mbokk ñu bokk yalla gëna buñ santé yalla julli seenantum bu tedd bi ñu ngi ñu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di len ziaré di len balu ak ta di len bal ak di ñaan yalla bo lañu bal ñu ñëpp di ñaanit suñu kaddu ya na len fekk yeen ñepp ci jamm ci barke alquran bi jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam señ lamine comme niñ ko waxe rek mbokk yi buñ faté ni ñu ngi ubbi won mawdoy tahara ñi xusson seek yeen ba nekkon ci affaire faratay sangu ak lan mo koy waral ak sunna yi waye yaakar na ne bala ñuy dugg ci mawdo bi amna laaj boñu laajon kerek comme nuñ ko baxo di def rek ndax dañ dey jital laacce ba pare dogo dugg ci programme bi ndax dañuy bañ dugg ci programme bi laacce bi tardé wat
1: okay
2: kon yaakar na ñu bokkon di deglu programme bi yeb degon nañ kerek bi ñu laajé ndax jigeen ñi nga xamne dañ nekk di 10 comme dañ nekk jigeen jigeen wër
1: waaw daay di waxe
2: ba pare mu 10 xam nga amna ño xamne emuñ amna ño xamne seen biiri so len gisee ma sha Allah da fay reey reey ba ñom sax ouf ko jonkal duñ ko mën
1: ñi dox sax dañ
2: ci ñoy dox sax da nga gis biir bi di balasante di deme ndey jor di deme chamoy mom sa bobam da nga gis da fay deexlu ba yow mi nga xamne enu loko sax di nga am ñewete ci mom ñu mel nonu nak dañuy jël lolu ndax lolu dina tax mu julli wacc leen da fa tax yalla teggil leen julli wala deet yaakaara dañ demone ba commencé tontu laaj bobu rek kol duggu biñ paré ci kol bi am benen lacc bu ñëwaat ma nekkat ci bobu be faté ko waye nit ñi nak ñoma bayil wa xel ne suma ñëwé tay nak na ko gëna léralaat bu baax ndax ñom tamit am nañ ci itté torop motax fasal lacc yi dafa baax ndax ñaare dang koy lacc yow fekk mu ci xeli ñu bare bare ño xamné yalla dogal na ñom mënuñ ko lacc kon señ lamine julli amut kenn kum wacc sudut ñaar ni rek moy ki nga xamne dafa am jigen gi nga xamne dafa am ngant comme niñ ko baxo di comme nima ko waxe won aljuma bu passé rek ni nga xamne wer bu nek dañ ko dey gis koku julli wacc nako waxtu yi nga xamé né mu ngey gis baxam ak ki nga xamne itamin dafa am dom momi tamin fek mu ngey gis dereti wusinam rek momi tamin julli waru ko waye su passé ñaar ñooñu ak fo man ta nek lum tartar ak waxtu yu num graw graw ndax so xolé sahaba yi biñ nekké ci xaré sax su waxtu julli joté dañuy def tim tim bi dem julli ji su ñëwé ñeneen tim bi tamit demat ñi tamit nekkat di séfalé ñi nga xamné ñi ngi nekk di julli ta su yaakaarna su wacc julli doon wacc nit ci jamono yoy nga xamné xajiyé a jassiyé yépp ngay ñëw bo wa mom niko non borom bi subhanahu wa ta'ala mën na wone ñi ñom nek dima liggéey bu reey bi ñom téggil na len julli kon ñi nga xamné ñi ngay ci xané julli xamuñ ci luñ nek bi lolu amé nak ki nga xamné mom mo 10 koku mom julli war nako julli waccut ko waye nak islam dafa nek diina bo xamné diina yombala nekku di forcer kenn ci né bay fos lima teud ni non nga koy jaaré dafa tek ay yonam yo xamne ni la wara deme waye so deme ba am ganta nak manoko legui yon bi wacc na la jëlal yon bi kon yow mi nga xamne da nga dis wala da nga wiradi da nga febar nga xamne amulo katani taxaw motax islam ne la yow dañ la waxone la taxawal jup koj taxaw tem legui mënoko ñu ne la kon yow taxawal wedu legui mëno taxaw wedu legui kon togal mënulo tok wedu mënulo tok non rek simple legui yow kon togal wedu legui mënulo tok wedu ñu ne la teddel ndeyjor mënulo tedde ndeyjor ñu ne la teddel chamoñ mënulo tedde chamoñ legui jaxanal
1: allah akbar
2: kon lolu yeb lum lay jangal moy sa xelmi waxtu julli wu nek war na koy fataliku naka nak ki nga xamne mom mu ngi wër kon bi lolu amé la kon yow mi nga xamne yow yaangi dis nga xamne yow ruko bi comme nga tiyé sa ñaari beuti omini seug ci souf mënoko soko défé sa dënd bi da fay minute dañ koy jël diko wéki diko ébbi légui su boba rawati na nak nga né yaangi dem sujooti ci souf so bëggé sujoot mom amana sa bir bi mo lay ñëk ci souf kon yow su boba yow tok ngay mën yow togal bi nga kabaré nga tok jang sa fatiha jang sa sa légui yow soy ruko da ngay junjé nonu rek comme ni nga togé non mën nga jël sa bop bi junjé ko nonu ruko waye so demé bay sujoot tam nga xamné mën lo ag ci souf nga jëlat sa bop bi gën ko mu gëna soufé ruko bi nga tahiya bi mom ku nekk xamné da ngay tok nga tok tahiya waye waxtu julli bi mom bul ko baye motax islam bi nga xamé né mano bi man nga balé su nekké né mën lo gapparé ko ci souf tamen tok amna ño xamné suñu xassé su nekké ombuñ sax ñom pour ñu gapparé ko sax sen problème la rawati na nak solo ci bir féké su boba outal togu bi ekatiku nga tok ci togu bi ba paré jakarlo penku fas ene julli waxtu wi nga xamne mom ngay julli ba pare nga def li nga xamne non lañ la ko santé waye nak am mané man dama dis rek yalla xamna lima amé momako tek kon man dotuma julléti nga ñoo amati doom tamit lolu togati ñaata fan nga ne yow tamit do julli ah wax deug yalla nak nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne mal farq bainal muslim wal kafir tarku salah lan mo jaar suñu digënté ak éféri rek mo nek baye julli te olof tam daf ko léral jullit moy julli kat bi so do julli rek kon nekatulo julli kon lolou tamit nagn ko baye xel bu baakha baax ak nu febar metti ki nga xamne mu ngi nek ak yow feek yaangi yek ni muy defé itté di la xol ndox mi di dugg muy def itté di xol lek gi di dugg non nako defé itté su waxtu julli jotté mu la koy fatal ngay ekati bop be ka teural di xel mi mom su lamé ñu mantu tuddu tamit xel mi dina jang
1: su boba mba du laccé ndax mbiri jappu nak
2: waaw lolou motax tim am su nekké né mënulo japp tamen mën nga tim xagnna suñu démé ba ag ci lolu parce que ñi ngi nékkon ci sangu suñu jéxalé sangu ba dugg ci japp suñu jéxalé japp tam dinañ dugg ci tim ak naka lañ ko défaré ak ci lan yeen barab mo man tim inshallah suñu ci waxtu may mu am benen lacc bo xamné tamen fekkat nañ ko fi muy jigen ji nga xamné dafa laccé né mom dé dafa am borom kër mu ngi ci négi seyam waye borom kërëm daf koy sant né pour muy seyé ak mom ci buntu gannaawam té lolou ku nek xamna né islam daf ko haramal té yunus sallallahu alayhi wasallam wax nañu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq bul top ngeurmandé ki nga xamné dañ ko bind ba am moy ak ki nga xamné mom mo bind gis nga négi sey yépp dagan na buñ xassé ba la al-khair bam jox la cyan gi ba xamné fas nañ ko dal mo xam ci jakka jël ci juma jël sa neeg ba ak fuñ ko mën ta takké waye baye jak ñako sédé yépp sédé nañ na fim né mom mayé nañ la amatu lu daganut sa diganté ak mom bam dess ñaari mbir ñaar rek moy li nga xamné dafa haram mutlaqan te ben jigen waru ko nangul jëkëram moy jigen goor gi nga xamné dafa fas éné di ñëwé soxnam ci buntu gannaawam su nekké daf ko ñëwé gannaaw waye ci buntu bi nga xamné fofu lañ baxo and fofu la andé lolu amul ben mushkila waye ci buntu moy démé gannaaw kër bobu mom dafa haram pour nit ki di ci sey amul naan top sa ndigal ji kër bobu mom dafa haram mutlaqan war la ko nangu su la ko santé da ngay bañ fofu bul top ki nga xamné mom lañ bind ba am mère ki nga xamné mo bind ndax lolu lañu yoonentou sallallahu alayhi wasallam wax ak lan jamono yi nga xamé né yaangé gis sa hayd jamono yi nga xamé né yaangé fot wala fi nga xamé né yaangi am dom di gis deret su boba jam ñaari place yoy nonu bobu tamen mën nga foyé ak sa borom kër mën nga ko bégal mën nga def ak mom lo bëgga def waye nak andak affaire jimaa bolo bobu mom su boba dafa haram da ngeen ko wara muñ ba waxtu wobu nonu jeex nga doga continuer kon lolu jigen jo xamne sa jëkkeer daf la ci bëgga forcer mom amul xamem téfi di and ak yow fi nga xamne fofu la ko islam dagana ndax mom jamono bu nek rek limay bëgg di la forcer ci fi nga xamene loolu la islam harama kon su boba nak yow mom sey bi dang ci wara genn ndax sey bi kat islam moko maye kon da ngay wara dox ci li nga xamne loolu la islam bëgg so len ko munut ngeen takale ko ku nek dem uti li nga xamne loolu nga bëgg waye bu nangu muy bakkar ba pare te di la ci bakkar lo kon loolu moy li nga xamne dal am nañ ko liñ wara leralal koko kon señ lamin yakarna ñaari laaj yoy mo fi rotone benen bi mom li fi non tontu won nañ ko won ba pare donte am nañu wax ne nañ ko gëna léra sa wa yakarna luñ ci waxon rek doyna sekk su ko defé ñu continuer waat su suñ mawdo bi nga xamné mom lañ ubbi won pour fatlikou wante ak nit ñi ndax ñi ngi nekkon ci affaire yi tahara moy lab yakarna wax nañ fi yeen ndox mo meuna lab ak xéti ndox yi nga xamé né ci melokan yi nga xamé né si ngay xamé né ndox mi man ta labal wax nañ tamen lan moy waral sangu ak naka lañ wara sango yakarna tamen wax nañ farata yi nga xamné yi tamen moy farata sangu nga xamné soko bayé rek sangu mi da fay yaqku sangu mi du mut soko bayé ta tayiko su nekké tayiwulo ko tamen da nga wara dem motali wat ko su ko defé sangu mi doga mat kon lolu moy sangu janaba liñ fi waxon tamen moy li nga xamne mom moy waral sangu kon legi suñ joge ko ci sangu dina ñew ci japp ndax amna ño xamne na mën nañu wax ne ñun lutax ñeke wuñ japp doko dem ci sangu waye so baye xel sangu bi mo gëna dis mo gëna kawé kon da nga ñeke ci sangu bi nga ñew ci japp bi ñewat ci team bi su ko defé nga gis ne inshallah yeb dina jot akam kon bi nga xamé ne yow mi nga xamne nak tahara biñ soxla ci yow moy japp parce que waxon na len fi taharatul hadas ak taharatul khabas moy toj mi nga xamne dafa am barab ak toj mi nga xamne amul barab may len toj mi am barab moy toj mi am place moy nit ki bim joge dem ci wanak bi tour ndox wala mu def dem gannaaw keur fi sobe bi gene xam nako mu rahas ko bem set lolou moy toj bi nga xamne dafa am place waye bim joge ko fofu nak li tax toj mi nek ci mom ba tax man ta julli man ta lal kamil man ta wor kaaba gi kan moko xam fum nek ci nit ki ken borom bi subhanahu wa ta'ala moko xam ndax place yiñ lay laxas rahas lo ba pare nga mu ramuna nga doga meuna lap ku nek xamna ne place yo di genné sobe ndax rahasul lañ la wax nga laxandekul so raxandekul selmu yoyu non kan mo se xam fufé genné sobe nekul luy genné sobe waye kon ñaari place yi ni motax manela taharatul hadas ak taharatul khabas kon legi bi moy bu khabas bi ndax moy bi nga xamné amut barab waye nak dafa am place yuñ sakku ci yow ne pour nga rahas ko moy tax ñi xamne japp nga waye do mëna ñew rek jël ndox bi commencé fum la nexé nga rahasé ko fofu so paré nga né japp nga dédét ndax japp jaamu yalla la té dafa am nuñ ko buggé kon da ngay ñew nga yéné gannaaw bi nga xamé né am nga ndox bi nga xamné mom lañ soxla nga yéné ñew commencé ko ci sa loxoy takku ndjaray mo taxone mané len place yi nga xamné da fay sét ndox ci japp yépp sunna la té ñett place yépp ño toplanté ndax so len baye xel waxon na len ndox amul melo foko def num mel rek nonu la mel legui yow bala ngay dugg ci ben farata dina fek nga xamne yow ndox mi nga amé ni man nay dem wala man ta dem man nay japp wala man ta japp moy bi nga jëlé ndox mi def ko ci sal tenq bi ni sa tenq loxo bi num mel non la ndox bi mel kon kolo bi soppé ko wut moy melokan bi soppé ko wut nga galaxnde ko moy bi ng ko saxé na ñaj ni ndox mi su safé xoram xam nga su safé sukar xam nga su amé benen tes xam nga ndax ku nek xam na né ndox amu tiaf ko dafa lewet légi bi ngay soroxnde ko tamil xam nga ndax ndox bi amna xet wala amul xet kon lolu moy jeex sunna yi jeex nga dogo nak dugg ci farata kon da nga gis né bala ngay dugg ci farata rek xam nga ndax yow ndox bi man nga ko jappé wala mëno ko jappé légi lolu motax mune la né farata yi japp juroom ñaar la lolu julit bu nek daf ko wara mokal mo xam ku goor la mo xam ku jigen la jamono bu ne yaangi takko njaap jamono bu nek waye amna ño xamne sa len betonte teb na len farata njaap nyaata la duñ ko xam sa dañuy ngang te legi yow su nekke xam lo ko so jappo sa japp bi am sik naka nga koy defarate ba lolu benen problème la motax mu ne juroom ñaar la bi si ñek moy yene motax waxo na len innamal a'malu binniyat lolu yoonu tabi sallallahu alaihi wasallam mu ne jëf yep mu ngi accu ci ene motax jaamu yalla yi bo ci man ta wax rek farata bu ci ñëk rek moy yéene lañ lay wax ndax fokk nga am ci yaqeen ne li nga wara def bi doga ñoo moy bi nga yéene ba paré nak nga raxa sa xarkanam xam nga waxo na la fi nga jéxalé sunna yi sétu kay japp bi fofu la farata bi tambalé kon légui da ngay raxa sa xarkanam bi xarkanam bi moy liko daggé ci saxu karaw bi ni ci jëbi ba ci saron sikiñ bi guddaay yaatu way bi sa digante ñaari nopp yi
1: manam fi yep fi leel bi dalé
2: waaw yep dafa wara toy amu dara lo wara baye xoot xoti bot yeek yep wara toy waye nga gis ño xamne dañoo jël def ndox mi ni soti ni rek mu li wa su baba digante nopp yi ni wextal dedet baxut dafa wara mat yep digante ñaari nopp yi yep dafa wara toy digante fu saxu karaw bi em ni be wacc su nekké né xam joxam lañ ko avance nekké joxamut kay joxam moy comme yi nga xamné dañ dé am karaw bu bari bam ñowé ni
1: waaw ak si kay
2: waaw mom fi nga xamné mom la doom adam ak baxo kawari bopam di fa em waaw fu em fofu nonu be wacc ci sikign bi ni lolou moy gudday xarkanam lolou su boba nak yépp daf ko wara raxas bam set warta jël ndox mi tamine soti na yuré bay non dédé daf ko wara raxas mune waqaslul yadayni tamine nga raxas sa ñaari loxoy xam nga waxon na fi loxo waye bi moy digante takku ñarabi moy jigeen yi fu ñuy tak seen lami non wala ñi nga xamne gool ñi seen montor yi dañuy tak waaw duñu rek ka dé tak digante bobu ba sa cioñcu bi lolu lañuy wax takku ñarab digante takku ñarabi ba sa cioñcu bi lolu moy farata kon dafa melni loxo bi dañ ko xaj ñaari xaj ndax bima ñaka wax deg ngeen bima wax setu kay ndoxe kon loxo bi ñaari xaj la am legi moy ci digante takku ñarabi ba sa cioñcu bi bobu tam tamine farata la ak massa bop massa bop amna ñu bari suñuy japp dañuy massa seen bop yi ñetti yoon
1: waaw
2: dedet da nga wara def ndox bi ni nga jël sa loxo bi tek ko ci sa kawar fiñ la waxon ne fofu nga wara tambalé ci li bi naka ci selmu bi légui fofu ngay tambalé nak égal ci bop bi nga dem yobbu ci gannaaw ba bam ag ci ndongé nga gis na karaw gi yeb dem na légui massa bobu nonu nga def ko non ben yoon bobu rek la nga ko wara def bobu farata la waye dafa wara ñëwaat nak su ñëwaaté di ngeen dégg fuñ koy lim inshallah waye dem gi mom ci bobu ci farata yi la légui bi nga raxas massa yé sa bop bi massa lañ la wax xam nga ci sangu bi mom dañ la waxon dang ko wara raxas yeb bam toy waye ci japp bi mom ak sa karaw gi lu mu bari bari jarul ngay jël ndox bi diko ci dugal nan ni ni dedet soko massa yé ni ci kaw rek baxna waye nak na fekk mu nek karaw yi len mo fa nek su fekke amna lo xamne dafa jaar digante mo karaw gi parce que waxna la re farata la kon legi su nekke karaw gi toyut kon amulo japp
1: farata ñew
2: wa farata bi ndax farata bi ñew da nga baye farata ak tamen nga raxas sa tanki ba ci sa dojor bi dojor mo nek yakh bi nga xamne mo nek ci so rombe deggu kay tank bi jëm ci el bi non yakh bo mo ni lu junkulu ko non lool moy dojor ah pour mu leer rek wa yakh bobu nonu mel ni dunkul so wala ye nga gis muy daw touti lolou moy dojor lolou yeb dafa wara set be bari su amé ay ras ras yeb tang dang ko wara raxas de wa neku ne ñu bari dañ de comme satiti tank bi ci gannaaw ni fofu lu gëna bari daf de am ras motax tank bi soko seppé ni raxas di raxas baraami ni so ñëwaaté dang ko wara lifinaat ni comme talalat ko ni nga gis ne satit bobu li wa su fekke da nga nek borom yaram touti be pare yow nga jël sa tank bi tek ko no rek jël ndox mi raxas di nga gis su nekké dojor bi dafa amone ras ras du toy be pare sadit bi nek ci gannaaw tank bi non tamen japp deggu bi jëm ci el bi bobu tamen daf dé faral di am ras ras ta su boba du toy ta lol farata la dafa wara toy mune ak rag tamen rag ndox bi rag loxoy comme bu ngay selmu nga baña jël ndox mi rek def ko ci ni tayale ko da nga wara selmu su ko defey der bi toy su de loxo bi la tamen nga jëlat sa loxo ndey jor bi ni diko rag ni su ko defey tamen mu meuna ag nu wara agge mune wal ak lifin tamen jokale comme soy japp bi nga joge ci selmu rek nga dem ci massa bi nga joge ci massa nga dem ci raxal sa loxoy waye bul japp bay japp bi dem ba outi lenen defar lenen dogo ñewat tamen agali wat japp bi dedi dang ko wara jokale al muhim dal moy bi nga toge di japp dal da nga wara baye sa xel ci li nga xamne mom nga nek di def so jappe ba pare lenen loy def nga dor ko def kon jokale bi nañ xamne farata la
1: lu war la jokale bi
2: waaw jokale bi lu war la
1: bi nga ñewé ci massa bi dafa melni da nga xawma man ma deggul fofu fam way dafa melni da nga teubre ñew ci tank bi de
2: bi nga joge ci massa massa bobu
1: waaw
2: wa xam nga ma ngi nek di wax lifini farata
1: yi ah okay
2: farata yi la nek di wax gis lo depp bi sax nangum ko wax dama ne amna fuñ ko wara lim lolou la nek di wax farata yi kessa la nek di wax
1: kon
2: farata yi ki deglu mu baye ko xel bu baax farata yi kessa la nek di wax moy yene waxon na len juroom ñaar le su koy ku koy deglu suma waxe nga bank sa baray mu xam ndax juroom ñaar yi ma wax matna wala deet yene la fi wax ak selmu
1: waaw selmu ñaar
2: waaw ak raxas sa ñaari loxey ba ci sa cioñcu bi
1: waaw ñett ngi
2: non waaw ak massa sa bop bi
1: massa dem bi
2: waaw ak raxas sa tanki ta sa tank bi ta ndeyjor bi ak chamoñ ñaari tanki yeb ngay raxas do baye ben tank bi dedet ak tamen nga raxas ko ba sa dojor bi ak nga ak rag bi rag
1: rag manam ni ngoy ragge ni
2: wa ni ngoy ragge non
1: la,
2: legi ma wax na ñaata jurom ben ak jokale bi
1: muy
2: jurom ñaar kon yoyu moy faratay ñap ñep dañ ko wara mokal comme niñ mokale fatiha nga xamne so jappé ba paré dem rek fekk bay nga dara lo xamne ci farata bi la rek naka nga ko wara defé parce que legi exemple su nekkon yang doon japp legi bi nga selmo bi nga raxé sa loxoy ni nga la xandé ko nga wara so raxandé ko rek faté commencé selmo legi sa xel bi su ko dajé naka nga wara def amna ñoo xamne suñu seen xel su ko dajé dañu wëñé ko waat te waru ñoo wëñé ko parce que yow xass nga xaraf ci farata ba paré farata mo upp doole sunna te so raxandé ko bi ci sunna la bok kon legi do wëñé ko da ngay dem ba japp bi paré nga doga ñoo agalé sunna bi kon lool mu su neké xamé wu nak li moy farata ak li moy sunna kon bobu benen problème dafa ñew kon yoy moy faratay légui nak ñu ñew ci sunna yi lool mo taxone ñu tepp biñ joggé ci massa bobu ñu légui sunna sunna bi moy rahas sa ñaari loxoy ni fi nga tambalé japp fi ngay waxé bismillah ñaari loxoy fi ngay tibé di lek noon waaw fofu waaw ci baraami fi ñek ak li xonk noon yépp nga rahasu noon ñaari loxoy yépp ngay bolanté rahas ko bam set ñaar lolu sunna la moy ba ci takku ndara bi moy fim emone fofu tamine soy dem ci farata bi fofu ngay tambalé mune tamine ak galaxnde ko ak soraxnde ko ak genné wa ndax mi soraxnde ko moy bi nga jëlé ndax mi def ko ci sa loxo bi ni ñi sa bu ko ni tuti mu duggu waye do ko lifin bu baax soko defé su aggé daf dé mini sa yuur bi kané lay dafa metti motax comme lifini bakkan bi ni rek nga bañ ko ñi sa bu baax baax non da ngay def ni rek pour mu duggu ci baxi bakkan lolu sunna la genné gi ngoy genné wat ndax bi nga défé lolu nga jëla sa chamoñ bi wal ndox bi lolu moy genné bi
1: manam melni kuy ñandu
2: waaw mu dolu gennat légui ak délo massa bi xam nga massa bop bi waxon na léne da ngay tambalé ci jëwé jëm ci ndonga lolu farata la légui bi nga jëlaté ci ndongi nak ñëwaat ci jëwé lolu moy sunna bi kon bop bi amna ñaar mom ben bop amna ñaar amna farata amna sunna bi nga dalé ci jëwé dem ci ganna lolu bop moy farata bi way légui bi nga joggé ci ndongi nak ñëw ci jëwé bop moy sunna bi ak massa sa nopi nopp massa nopp waxon na len ko ci sangu ba niñ koy defé tamit moy ne da ngay jël baram wa ni ngay korokoroy nopp da ngay jël sa bar ndox bi fokh nga toyal nga def sa baram sané kay bi ci bir pax bi nga jël baram ndey bi def ko ci gannaaw taban bi ni lolou moy massa nopp ak bessal ndox mi ci digënté bi comme bi nga jëlé ndox bi ni pour massa ci bop ba paré def ni nga jëlat ndox ci digënté bi wat dor ko def ci li xam nga am na yo xamé dañuy suñu massaay sen bop yi rek non lañu waccé
1: wa waccé rek korokoro
2: korokoro ko
1: waaw
2: wa bax bax na de wayé lolou du sunna li nga xamné moy sunna bi nga xamné moy li gën matalé bi nga massaay bop neul dello wat ko lolou doy nako légui da nga wara jëlat ndox ba paré nga défar sa loxoy doga massa wat ci sa bir nopp yi
1: lolou ñok mag ñékoy gën di def nak
2: gune yi nak kon mag ñang li nga nax kon
1: waaw mag ñi mang ni comme dem bi ñew rek la la le ko sen nopi mang ni la ko de baye xel amna yenn mag dama len koy dama de baye xel lool xam nga do ko mëna waxal
2: bessal ndox bi ci digante bi nak lool sunna xalaas so len ko mënta def rek nga def ni seeno kassan defon rek bañ gisee mag ma da japp rek japp bi doy war lool ñom ñaar ñu wérante rek ne ñew ci mom nako ne dañ bëgg nga sédé ñu pour nga xolal ñi ñu japp ku daq japp ci ñun ñaar ñom ñaar biñ jappo mu gis ne ñom ñep seen japp bi amul outé man ne waye mom nim jappo du non mota nit tamine am fahmu dafa bax comme koku xalé yi xam nañ fiñu wara jaar ak mom waye momi tamine amna xel
1: waaw
2: parce que xam na né ñi mom lañ bëggona
1: jangal
2: kon lolu moy ah sunna yi ak toftale digënté farata yi xam nga so baye xel farata yi dafa toplanté ndax bi nga sel mo yaangi dem ci loxoy
1: waaw
2: nga joge ci loxo bi dem ci massa bop bi kon lolu dafa toplanté mu toplanté gi mu toplanté nonu tamine lolu sunna la comme soy japp tartib bi niñ la waxé na la non ngay jappé nga jappé ko nonu lolu tamine sunna la motax nak gi nga xamné ñom dañuy wax né ñom ci alquran rek lañuy bassé motax affaire bi dina xala doy waat ndax alquran mom wax na né nañ dem japp waye sunna yi ni yépp isulut ñu bam ñu waxé nañ julli tamit waxul ñi ñaata rak lañu wara julli waxul ñi ni lañuy julle waxul daf ñu wax ne nañ ko taxawal nañ def ci waxtu yi kon ñaar yi ñepp wara mëna and alquran ak sunna kenn du mëna gom ben baye ben mukk kon lolu tamit sunna la légui nak mu ñew nak dila waxal na la sunna yi ba paré na mu bëgg lay xamal nak yow légui so faté farata naka la ko wara def légui su nekké né yow ya ngay japp ba paré nga faté farata waye bim ko faté nak dafa djégé comme yang ci bir japp bi paré gout légui yow da ngay def yéné lifine bobu nonou rek farata bi nga xamné mom nga bay comme exemple légui ya ngay japp ba ci sa loxo bi légui nga raxas loxo ndeyjor bi rek faté raxas bu chamoun bi continuer dem xam nga légui bay nga farata parce que waxna la loxo bi fofu ba ci tionch bi lolou farata la légui bi nga continuer nak dem ba ci massage bop bi koro koro nop bay raxas tank rek sa xel dej ne yow mi kat sa ben loxo bi nga raxas waye benen bi raxas loko kon yo fatel ngo ko ci lu djegge kon su boba nak nga wara def da ngay dem da ngay eggali japp be pare nga raxas ko ci yene nga raxas ko ne da ngay yene pour motali waye su fekke ne nak dang ko fatel ko ci lo xamne ni mom dafa djegge kon su boba moy dang koy def su nekké dang ko fatlu ko ci lo xamné dafa sori kon dang koy def mom kenn kessé farata bi kessé kessé ngay bay nga bi nga bay won kessé mom ngay dem rek yéné ko def ko way su féké né dafa djégé comme soko défé ba paré da ngay continuer wat li nga xamné mo dessar ci japp bi nga agali wat ko xamna ko dinañ bay rek yek la yébalé su aftani déwat inshallah
0: yo no def yaangi melni ko am stress dé suma crédit bi jéna ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw yo loy stress afsel mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service
3: lebal ma
0: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek jëm ñoy su khalidjami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
3: haral dé kon jëla tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
0: dédit di nga am pour def yo mané be bugadé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali
3: tak tak rek
0: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga dé
3: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekké né da nga dem be jéxal crédit afusel ñu néla né ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
3: kon haara ma sét da xam té du start 232 has la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
3: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
4: Afrizal, the Gambia's leading network.
5: Have you always desired to read the Holy Quran accurately but felt constrained by time? Here is a golden opportunity. You can now learn to read the Quran in just 3 months. Yes, just 3 months. Through a tactical, simple, and a proven method. Classes will be held every Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. at a civil service university, MDI, in Kanifin. This highly successful program has already been tested with fantastic results. Classes officially began on Sunday, 19 July 2026 at 10 a.m. Registration is now officially open. Visit us at Manjai on a new road, near Palms Best. We are also currently accepting applications for qualified English-speaking Quranic teachers to join our growing team. Bring your application to our Manjai Center today. Secure your spot or apply now by calling 724-8032, 724-8032, 5200-984, 5200-984. The Prophet, peace be upon him, said, read the Quran because it will be your intercessor on the Day of Judgment.
6: Gambia, some things just move different. Afrizal brought you eSIM first and we are still leading. No plastic SIM, no swapping, no stress. Just scan, activate and you are connected. Now, more phones are eSIM ready than ever before. Get your very own eSIM for only $150 and you will receive 3 GB of free data. Smart, seamless and fully digital. Visit any Afrizal outlet nationwide and get your eSIM.
4: Afrizal, nyoko yor.

0: ca jërëjëf mbokk yi su ko defee rek welcome back gannaaw yëgle yi ak yéebaane yi ñu ngi àndoon ak soxna Khadijatu Babacar Touré ci waxtaan bi nga xam ne yéen a ngi koy dégg ci wàllu njàpp. Soxna Khady, ñu wéyal ak yow rek ci farata yi nga xam ne yaa ngi ci woon ak ni ñu koy gaawalee naka lañ ko war a toppalante yooyu yëpp yu am solo la ci ñi nga xam ne ñu ngi koy déglu. Amoon na ñoo xam ne sax tey bi nga ko waxee lu bëri ci lañ ko xamee, waaye xamuñ doon ne noonu la war a demee, te dafa baax trop ci ni ngay def nii. Ñu bàyyi la nga wéyal.
1: Kon jërëjëf sëñ Lamine, gannaaw bu ñu dellu si waatee rek ñu continué waat ak yéen si li nga xam ne si loolu lañ amoon. Wax nañ leen lan mooy farataay njàpp, wax nañ leen tamit lan mooy sunna yi. Léegi nag ñu ngi woon ci li nga xam ne su nekkee yow da nga jàpp, ndax doomu aadama moom ku nekk xam na ne al insaan la, mooy fàttekat bi. Waaw, moom dafay yomb fàtte. Te li nga gën a miin nag gën koy yomb def si loolu nga gën a mën a amee fàtte sax. Kon su nekkee ne yow da ngay jàpp, yàlla dogal nga fàtte loo xam ne farata la. Xam nga loolu moo tax si suma njëlbeen wax ma waxoon ne dañu war a ràññee lan mooy farata bu baax. Ndax soo ko ràññeewut, soo ko fàttee rek beneen problème ñëwaat na. Ndax am na ñoo xam ne sax mun nañoo fàtte sax dara rek, seen xel daj ko rek, dañoo dem tàmbaliwaat jàpp bi. Te fekk su nekkoon xam ne du ko jaraat, du jar ñu koy tàmbaliwaat. Moo tax mu ngi lay leeralal ne su nekkee ne yow da nga fàtte loo xam ne farata la, waaye fi nga ko fàttee loolu dafa nekk foo xam ne dafa jege, comme yaa ngi si biir jàpp bi. Kon da ngay dem def loolu rek, da ngay continuer def loolu rek, continuer waat jàpp bi mu jeex, du jar ngay dem di tàmbaliwaat.
0: Waaye su fekkee na.
1: Waaw, jege na. Su fekkee ne dafa yàgg nag, comme da nga pare si jàpp bi ba jógee fa, mun naa am sa julli nga ba pare. Sa xel door koo laal, ndax xel moom duy toog, dafay nekk di windeelu rek. Sa xel doog a daj ne yow mii kat bi nga doon jàpp lii ak lii moo xamoon. Kon léegi su boobaa du jar ngay dem di jàppaat de, da ngay yéene rek fi nga xam ne foofu nga fàtte woon. Nga yéene ko rek, raxas ko ba pare. Su nekkee julli woon nga dem julliwaat, parce que da nga bàyyi woon si jàpp bi loo xam ne farata la. Waaye su fekkee ne da nga bàyyi loo xam ne nag sunna la. Kon moom tamit su nekkee ne da nga ko bàyyi, waaye bi nga ko fàttaliku fekk dugg nga si farata. Doo wëñeeku waat de, da ngay continuer ba jàpp bi jeex nga door koo def ci yéene bi nga xam ne boobu nga fàtte. Su nekkee ne nag da nga ko fàttaliku fekk dafa sori, mooy ne comme ni ma wax si lii bi, bàyyi jógee koo nga fi nga doon jàppee ba pare, wala julli nga ba pare, sa xel door koo laal. Su boobaa da nga koy dem yéene ko def ko, waaye doo baamuwaat julli gi, ndax moom sunna bi. Waaye da nga koy defaat ngir beneen julli fekk nga amee jàpp bu mat. Waaye doo mottali, doo dem di julliwaat. Su gis nga num utee ak farata. Su dee farata la, da ngay répétaat julli bi, da nga koy baamuwaat. Xam naa su ma waxee baamu, ñu bari duñ ko xam, mooy fa nga koy defaat.
0: Fa
1: nga ko war a defaat. Waaw, répétaat ko. Su nekkee ne nag sunna la, kon da nga ko dem def ngir nga amee jàpp bu mat. Wala tamit su la si beneen waxtu julli fekkee nga mën a jàpp, nga mën a julli ak jàpp bu mat. Waaye julli boobu noonu du dar nga koy julliwaat bi nga xam ne julli woon nga ko ba pare.
0: macha allah.
1: yaakaar naa sëñ Lamine.
0: loolu am na solo. ba tey ci jàpp boobu tamit. bëggoon naa tamit nga leeral ci leen ci ni ñuy jàppee tamit. Jàpp am nañuy benn am nañuy ñaar. maanaam boo raxasoo sa raxasee sa loxo yi. am na ñoo xam ne dinañ ko def ba ñetti yoon. am na ñoo xam ne ba ñaari yoon, am na ñoo xam ne benn yoon. léegi nag ñu bëggoon a xam rek ban la ci ak naka lañ ko war a, ndax ku si nekk am nga li nga li nga koy defee ndax am nga ko.
1: jërëjëf tamit si laaj bi nga laaj noonu am na solo trop. mun naa am xëy na su nekkoon àgg nañ ci ngeenee li sax. mun naa am dinañ doon fekk foofu noonu laajte bi nga laajte. waaye comme indi nga ko itam ba léegi rek ñu leeral ko. ndax jàpp soo ko bàyyee xel benn bi moo ciy farata. waaye ñaar bi ngay def ak ñetteel bi ngay def yëpp loolu ngeneel la, comme dañ ko sopp ngeneel la. waaye nag ki nga xam ne moom benn rek la war a jàppee, fekk moom mu ngi tilimoon def yëpp. ndax benn boobu moom dina ko mën a doy. léegi nag yow su nekkee ne def nga ñett. benn bi nga xam ne moo tooyal. cëri boobu mooy farata bi ci yow. léegi su ko defee yeneen yi nga xam ne daf ci dolleeku, ñaar yi nga xam ne daf ci dolleeku, wala benn bi nga xam ne daf ci dolleeku, su nekkee ñaar nga jàppoo. kon loolu da ngay jàpp ne loolu ngeneel la ci yow. waaye soo gisee koo xam ne tamit moom mu ngee jàppoo benn. kooku tam jàppal ne moom tamit jàppam bi baax na. ndax benn boobu mooy li nga xam ne mooy farata ci moom. soo gisee koo xam ne dafay jàppoo ñaar. moom tamit ba léegi jàppam bi wér na. soo gisee koo xam ne dafay jàppoo ñett. te loolu mooy li nga xam ne moo gën a bëri ñun si suñ Afrique gi. ñett yi la ñuy jàppoo. waaye ñett yi yëpp tam ànd ak loolu neen xam ne benn bi nga xam ne mooy tooyal. jàpp bi rek moo siy nekk farata ci yow. yu si des yëpp dafa nekk ngeneel.
0: macha allah. foofu leer na. su ko defee xam naa ñu ubbi line yi rek. àndaat ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp. 7990995. su ko defee foofu ngeen mën a jaar rek ñu ànd ak yéen dégg ngeen njàpp gi comme ni mu ko waxee. ku ci am lu réer tamit mun ngaa laajtewaat rek. su ko defee soxna Khady leralal lako ci ni ñuy jappé nonu farata yek sunna yi mu ngi non 7990995 ngeen jaar fofu ñu and ak yeen fi ci sen taru jigen ak soxna khadijatu babakar touré wala bok wala du non
2: wusul jamil masikina
0: dinañ nuyu taminn suma baye alaji bu cham mi nga xamne momit sasune daf ñuy top alaji mustafa silla momit taminn ñu jël suñu fosse cola bi ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
0: bismillah
3: rahmatullah
0: wa barakatuh okay ñay
3: ma ngi lay ziaré
0: ñu lay délo ziaré bu baax
3: sama ci ma ngi lay ziaré bu baax ya
1: ñu lay délo ziaré
3: parce que tay da nga gëna soobu dal ci sunna way way xam nga ne parata ak sunna mu ñu taxalo way sunna li ñu jangal yépp dafa teñku ci li ñu oyé set ak sella
0: set ak sella
3: doom adama ba mo gané ci bam joggé set ak sella fi la ko jëlé parce que dafa ñu wat tilim ak sella di mu soxla set ak sella set nak ak sella amu dara lo xamé ni mën na ko bayyi amu dara lu soxla wu set ak sella
1: deug la
3: parce que dañu waccé té dañu o té dañ wara dem uyu ji mu jur nak li ñoo oyé set yéré yang fa kurus gang fa sajada bang fa environment ba nga julé fa waxuma la rek sax neeb ba ñu oyé ko jaaka ngir blanc fa dugal lim soxla moy li nga firi ni tay ci li baaxul rek du amulo rayti dugal sa jaaka ja sallallahu alaihi wasallam robana xéti nit koka ñom bay ñasit robone xéti nit koka Cheikh Ibrahim Falit xéti nit koko ko taxajuk motax olof ne bu nga ne nam nefa ku munut bawalu yahu yola ñun nak dañ jël waxi nit waxi yalla tegal jox ko doom adama ne moko wax di bokk na ci sun kalam koor dañ wara jël waxi yalla boole ko ak seen waxi doom adama ngir yalla waxal nit ak nak nit ki dafa am pour tontu ko comme la ko bakken tontu won bam ne ko man may kan mu ne ko yow yaa yow man may man te amul bobu ñu bare ñu bare ñoo ñen di laaj ay yoneen ay wax yo xamé né ay cadeau ay jëf yo xamé né li yépp ci loolu la umbu kon nak mbir yi liko gëna attend ta am solo moy jublu way ba
0: jërëjëf okay
3: motax bañ nekké mu ñoo danélé fi motax bañ nekké ci bir jaaka ji mu dal di daangé wa gaay yépp na leen leen dem sa lumbu ba lumbu bobu nak mom lañ wara wax lumbu bobu moy jikko yi lepp jikko yi la amal affaire du dara lu dul jikko yi
0: okay jerejeuf
3: ñu ko waxe diko jëfé té jikko yi jëfé wuñ ko du am ben impact té mo ñu dal ni biñ jiro benté ñu ngi pri ñapa ñun mi magen ni ba soppé yow ya ko ñu dégal li yépp way lo rek moy taxul ci ay borom xam xam ñu ko pri diko pri rek té diñ ko mëna yaatal ba isi ko ci jikko yi bëf ki ñoom anda moy farata bi ak sunna bi
0: jerejeuf
3: way dañoo jël farata jël ko ci duggo ko ci bir sunna da di xaj suna am luñu jël parata am luñu jox suna lool rek am sekul bu reew la bo gisee yalla xaj alquran bi def ko xaj ak xaj ko xaj tu li yeb lu jara pri la mo emale fi cadeau gi
0: okay
3: ngir ju ñu doy na borom neel
0: okay jere jere
3: wax mu ta xej ci polo ka
0: wallahi wallahi
3: onkul ngari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam jere jef onkul ngari njay ñu koy jajeufal bu baaxa baax su ko defé rek yenit man ngeena def ni mom rek ci 7990995 7990995 onkul ngari jere jef wax ji amna solo lol ma sha Allah xamna ni ñi deg num tudati ñi deg gannaaw deg nañ ko deg waye ñi dégg ci dégg bi amna dina len amna ño xamni dina len xawalent nak parce que wax ju sori la dé ngul ngar yi ñu ngi lay jaajeufal sa suné rek momit daf té and ak ñun ci programme bi su ko jaré mom légolég mu dugg wax ju am solo 7990995 7990995 ñu ngi and ak soxna khadijatu babakar touré fi ci west coast 292.1 fi ci kotu ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum وعليكم السلام. Té wax deug yalla légo lég nit mom comme ni ngi ko waxé nit day faté faté kat bi day faté motax yi tamine da fay bax lol pour diko faté li nit ñi 790995
1: sant tamine di gërem ku ñu wax falé Ousmane Gueye ba parato diko wax né jot nañ ci yobantem bi
0: machallah
1: ndax suñ borom kiri rak mok mom ño bokk ndé ak bay koko Seynabou Touré moma don kol dima wax né Ousmane Gueye mune mu wax la né sa aljuma bu jot ngay top programme bi bu baaxa baax
0: daf
1: lu mëna dugg rek way mu ngi koy mu ngi lay ziaré ñi nit ñu ngi koy wax né jot nañ ci sa yobanté bi way ñu ngi lay nuyu bu baax dila ziaré di nuyu tamin ci Cheikh Mohamed Lo fele ci suñu Aladji mu tam ku dan faral di dugg ci programme
0: bi waaw Mohamed Lo
1: Mohamed Lo wa suñ mag la ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu papa mag wa kër ga yépp wa di nuyu tamine aji ndey pande suñu yaay ji fele bijilo
0: bijilo
1: wa momi ñu ngi koy nuyu bu baax diko ziaré di nuyu mbolam ño xamna ñi ngi faral di top programme rek nekay amnako
0: acha yu jël ki ci line bi assalamu alaykum oh koku dem na 7990995 batay rek mën nga ñëwaat fofu ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: ñi ngi ñen def
0: ñi ngi sant yalla bu baax Mr Kurubali
4: naam
0: jerejeuf borom tol bi
4: ma ngeen ni sama yaaji ñu
0: ayca mu ngi lay deg
1: ñu lay fay bu baax
4: waxtan bi amna solo torop
1: jerejeuf
4: jerejeuf jamono mu ngi maga lima min ci lolu moy xalé yi ñi ngi mag fu mëne ni
0: waaw
4: waaw amna yu bëre dañen war di fatale ku di leen jangal lim wax ni tay lu bëss la ci ñu bëre
0: ndissal
4: parce que ñu ngi jëgé ci ay xalé ya di dugg ci sim nekk mak
0: waaw
4: amna ño xamné amuñ loki wuñ pour sen kilifa di leen ko jangal
0: deug la
4: wala bu ñu déglu radio au lieu de daf leena dimbalé torop
0: waaw
4: manina gërem di leen santa
0: okay
4: di ñaanal sama yaay yoy ñoon
1: amin ya rab
4: yalla meko wër ak wërlé
1: amin
4: yalla yo ko xam xam bi
0: amin ya rab
4: da bu ko yalla joxe xamna nit nañu seeda
0: waaw
4: ni ko tassare ci tanka yoy la jup
0: dina ko tassare

0: ah macha allah dugg na ci xol bi mu am lu mu ci yek
1: manam dal jakarlo nak jigen bu du sornam rek parce que dout gor gu nek sa son rek ngay jakarlo
0: dafa haram nak mu jakarlo ko xamne du soxna motax ma misale ko ci soxna bi waye dafa haram
1: dang koy refetal rek dang ko bu ngor refetal rek waye jaara ci digg bi rek ak ko meuna don nak mu jakarlo wara def dara gene dara li mo la war
0: waaw lolou tamine su boba nañ xamne japp bi bom yakuna mutlaqan
1: okay
0: sabab yi nga xamne dam da fay yak japp moy ki nga xamne dafa japp ba pare dem teud di nalaw nit ki su xasse nalaw xamatu ci bopam dara
1: dede
0: kon koku liggen ci mom moy su joge na dem jappat waye nalaw yi nak borom xam xam dam dañ ko xaj dañ wax ne nalaw bu 10 legi lan moy nalaw bu 10 ajo ci time bi nga teud yagay bi wala gataay bi ñi ne waxtu wi nga bi nga xamé ne geuf nga nelaw nit ki duguna ci neeg bi jël dara ba gennat te yow yeguloko yow nelaw bi nga nelaw disna donte 5 minutes la sax disna waye su nekké ne nak yow bi nga teddé tam yagna waye ku duggu yek nga ko ku genn yek nga ko kon su boba lolu tedday bi yagna waye nelaw bi disut kon borom mën na am su nekké ne dara xew ne tamit mom dina xamné dara xewna lolu moy sabab yi bokku na ci sabab yi tamit ah xom nit ki su jappé ba paré rek xom xom nak likoy waral bari na waye al muhim dal mom xam amna su ximbaliko moy dafa wara dem jappat bokku na ci tamine nit ki jamine mu mandé
1: waxtu jeexna kolas yaangi duggu legui te yaangi fu am solo wala yow ñu
0: tiyel bayil kola bi rek mu ñew
1: ñu ci paré ñi waat fa waay tiyel sa boss ba benen yoon assalamu alaykum
2: dama ñew andaw ci ñu ko waxe
1: waaw
2: nonu la lu la lu sa jabar lu la ci téré rawatina len jëru di wax yeneen
1: okay
2: waaw dañ ko tek rek gis na li la de bañu ci témi dama dé bugal ñu ko né tek rek fo xamé né su ñëwé ci papa yaay doom yoy rek amna la len lu la téré ci man ñun rek téré na la ci ñoom
1: okay
2: bu ko défé wax bi dina sel dina sel wax yi dinañ rafet dinañ cella parce que waxti dañ la wax ne du ñu la neexe du ñu la neex la waxe ak ni ko bugge du ñu la neex la xoole ak ni ko bugge du ñu la neex nga laal ak ni ko bugge yooyu moo tax ñuy njaapa bi ñu ko bugge assalamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh
1: acca jërëjëf oncle Ngari Ndiaye ñu koy jaajëfal waaleykum assalam wa rahmatullah su ko defee soxna Khadija waxtu jeexna ñu bayila nga tagoto xamna benen yoon bu ñëwé
0: motali waaw
1: dalé waat fofu ko dal di continuer anti ndey sek ma ko doon gis mu ngi yurndo waye ñu koy nuyu bu baax
0: xamna benen yoon network bi dafa dessal neex parce que police yu bari dal
1: waaw ñu ngi
0: duganeen waye mënu ñu exé waye non la aduna nak nekku ne bëru sa rek mu nga am ko comme ni nga ko bëggé kon ñu ngi nuyu waat ñëpp rek di leen ziaré di leen balu ak di wax né ñi ngi ñaan yalla lepp luñ fi wax rek yana nek lo xamné neexna borom bi subhanahu wa ta'ala yana ñu yalla bolé ci allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ñu nga xamné suñu déggé wax dañuy sétlu ci gëna rafet ñu top ko képp ko xamné dugg na fi tamit ñu ngi koy sante bu baax diko gëreem ñu nga xamné ñi ngi top programme bi tamit bëggona dugg ta mëna ñoy dugg ñu ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di wax né ñu bari ñi ngi jot seen call di xamné dañu top programme bi waye yalla xamné né yalla rek tax ñi ngi koy dëglu ñi ngi leena bayé ak yalla suñu xel daf dé nekk ci ñom waye dañ dé baña dugg ci détail ziaré nit ndax so xasse tudd ki tudd kel rek su yagge lolu da fay jël waxtu bi ba nga xamné luñu leen bëggona jox duñ leen ko mëna jox lolu motax ñi mbeustan lego lek tay programme bi ñi sacc tuddu ñaar benen programme ñet bi xamne no deme nonu ñep am neen yene pour kenn ku nek rek ñi yegal ñi wan la sa yeg yeg ci suñu toge ci programme bi waye ñi nga xamne yalla mi nga xamne mo matale ta mom dara du faddu ci mom mu ngi lenay yek mu ngi lenay gis yalla yalla fay len seen
1: jëf
0: di jéggalu di len balu ak seen mbokk la seen talibé Khadijatu Babacar Touré assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf soxna Khadijatu Babacar Touré ñu ngi lay jaajeufal jox la dig dajé ba benen inshallah toplu ñu doon woté té mënta dugg yi mënta woté yépp ñi leen jox dig dajé ba benen aljuma ak jamm ci kanam tuti ben waxtu inshallah rabbi dinañ and ak yeen fofu ci pipeline ci juma ji comme niñu koy défé ci aljuma ju jot indi leen lepp lu furusé ci julik aljuma gi di leen wax rek wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin muccu gu sax dak gu and xiwal yalna yalla tour ko ci askanu gambia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary,

mami fatere ko seyñano simbo ko juli si tawat sido fitani ñi to haale sebat ɗi teleji si keri hasa cuñ sa sax jumaji ana yala safarelen yala ekiti len aɗa foga sen bogo meɗen sifa ñettiñandi fatiya fale ɗe na bisimilleur imam ne aji jitu ñu yok ñanal ñi yalla e ci fi don fi daw legui di aissatou bricks man ne ko jabarti abdoulaye bamba ndjay mom la jabaral reer ñu ko don xowé aissatou bricks man mom mo gañu dema tay ñi lañ ko fi daw en bule jumaa ci bule yebal ko suñu borom ñano ko yalla jidé ko ñaan kan yalla yërem ko jéggal ko tay ko cenn bi ko mbokk jëri bu jitt inshallah defaleen fatiyé

0: Salaamaaleykum, salaamaaleykum mbokk Gambia. Ñu ngi nuyu ku nekk ci yeen ci touram ak ci santom. Di leen wax dalen ak jamm ci seen programme Stop Suffering. Bu doon programme bi nga xamantene universel mo leen ko andil. Bu doon programme buy xew ci bësu Monday bu jot, Wednesday, Friday ci waxtu 10 PM manam ci guddigi wala bok ëlëk Saturday 9:30 ci suba si mu doon programme bi nga xamantene comme niko tour bi waxe rek stop suffering pour kep ku nek di jankontel ay choono ci adinam choono lu ci melni febar lu ci melni ko xamantene metit makoy sonal ñakum nelaw guddii ak yeneeni mbir yu deme nonu ko xamantene mbir yoy mo nek di ko sonal ñu koy wo besu dimanche sunday ci waxtu 9 ci suba si e budé lol mo lay sonal yalla suñu borom gem nañu né dina la muccël lolou mo waral ngay faral di dégg ay cd ay nit yi nga xamantene bala ñu doon ñew universal dañu amone ay jafé jafé ay choono ay metit ak yeneeni mbir waye tay ji ñu ngi am jamm tay ñu ngi am feex tay ñu ngi am wër gu yaram ak yeneeni mbir e yow mi nga xamanteni yaangi deglu hayna yaangi nek di jankontel ay febar ay metit ñakum nelaw guddii ak yeneen mais xamal ni ak lu mu meunti doon yalla amna katan ak sañ ngir meun la ci muccel lool nak mo waral ñu ñew andil la ay cede ngir won la ne mbokk yi ak sa dundu lu mu metti solution amna ak bepp jafé jafé bo munti jankontel xamal ne am nga pexé ci sa kanamu jafé jafé bobu xamal ne solution amna et solution bobu ci kan lay joggé du joggé ci kenen kudul ci yalla lolou mo waral danañ and deglu cédé manam yalla limu def ci dundu ñi ngay ñew deg ni su ko défé nga xamné yow tamit yalla mën na soppi sa dundu mën na la muccël mën na la jappalé yaangi deg ñu dem mbokk yi déglu li nga xamantene mom moy cédé bi ba paré déllu sé wat fini ay ca mbokk yi ñu dem déglu ba paré déllu sé wat fini
1: The Stop Suffering Show. Stop suffering, there is a way out.
0: Salam alaykum sonasi.
2: Malaykum salam.
0: Wax ñu bala nga ñew universal lan mo nekkon sa problème?
2: Bala may ñew universal suma problème ci walu febar man bima xamé sama bokk la commencé febar yi nak bëré na metti du bokk bima nekké jank dama doon gis mbax di ci yegg metti suma daané lé fi dang may yërem damay bërëngu ba duma xam sama bokk waye bobu dem na ba ma sey bima amé dom bobu arrêté waye metti bop bi da di continuer bolé ci ndoxum city sama fukki baram yépp yaqoon néwi ba suma ko bëssaan ay dëtt rek ka daan génn ci sama baram yi duma daan mëna faute duma daan mëna def dara malgré maangi jabot seyna maangi jabot waye ba tay yamu ci
0: mbokki buñu yamé fi kessé est-ce que jot nga japp ñaata jafé jafé lim ni 1 minute kessé lañ tek et desna bayma délo wat ko ginnaw nga déglu bala muy ñew yane problème moko don sonal yane jafé jafé bo la néxé nga wogné nga lim nga count ñaata problème ak fièvre mo nékkon diko sonal ñu délu wat ci ginnaw déglu wat ko ñew universal lan mo nékkon sa problème
2: bala may ñew universal suma problème ci walu febar man bima xamé sama bokk la commencé febar yi nak bëré na metti du bokk bima nekké jank dama doon gis mbax di ci yegg metti suma daané lé fi dang may yërem damay bërëngu ba duma xam sama bokk waye bobu dem na ba ma sey bima amé dom bobu arrêté waye metti bop bi da di continuer bolé ci ndoxum city sama fukki baram yépp yakoon néwi ba suma ko bëssaan ay dëtt rek ka daan génn ci sama baram yi duma daan mëna faute duma daan mëna def dara malgré ma ngi jabot seyna ma ngi jabot waye ba tay yemu ci ma ngi amone hémorite moy manam sumay dem
3: soy dem kama ginaaw keur
2: waaw di ginaaw keur
3: da ngay day yek metti
2: da day damay yek metti de metti de metti
3: mais wax ni jafé jafé yo non nga dundou ñaata at wala ñaata wër nga ko dundou
2: yagna metti bop bi mom depuis buma xamé sa bop ndoxum city bi buma démé ba am dom ci la commencé bobu mën na wax motna
3: ñetti fukki at 30 years ñetti
2: fukki at
3: wow
2: ma ngi ak choono bi ñetti fukki at ma ngi ak tolof tolof bi man demone na sax bané duma don dundu ba tay
3: demone
2: na ba dine damay dé parce que duma don santé sama bop demone na bima amé ñetti dom musona fièvre ñu yobuma hôpital ci lal hôpital ba fala daanu buma daano be éw docteur yi laaj ma ndax dama am rap fekkan jamono yoy suma demone setan ci serigne dañuy né dama am rap waye dam len né man musuma daano waye amna rap waw rap bobu deke momo daan def metit yoy yep momo daan def metit yoy yep man gëwmo ni dama doon dundu ba tay
3: gëwmo ni di nga dundu ba tay
2: na doon dundu ba tay
3: légui comme ni nga ko waxé légui parce que dañuy gis bo amé problème nit bu amé problème day wuti ji walu légui wax ñu fan ak fan nga dem ak lanam la nga def ak lanam la nga def lan lañ la def lo fofu nonu wala ñaata nga dépenser ngir mëna faju ci sa fièvre sa jafé jafé
2: ah bima bala may xam so bob bo mo suma yaay momo don faj yobu na ma ay deka deka ba mo ñu xam sama bob man mi di doxal sama bob ci deuk bi dem na fu nek ci serigne yi ci touri dug na fu nek bama dem ba jine bi saw fofu ñu jox ma ben bejen bu nga xamantene ñe bo mo may ar parce que dama daan tedd guddii duma nelaw suma tedde ba geuma sama beut da fay melni toj laaj lay gis comme lampe leer nañ fekk taluma lampe
3: mais nga ne
2: da ba am ragal
3: nga ne da nga demone ba bisaw pour jeli ji fofu bejen mais ñu ne bejen bobu pour lan la
2: bejen bobu pour mo ar ma pour mo wër ci sama fièvre
3: legui bi nga démé jeli ci bejen bobu nonu ba nga ñew nga tek ko ci sa bir neek wala yoy nonu yep nga jëfëndiko ko comme niñ la ko waxé ñom légui yow lan nga gis comme ciopité ci sa bir dundu
2: gisuma dara dafa gëna pire parce que duma nelaw damay jënte jënti bon ay kankuran ay kumpo di ma dakk bimay door duma nelaw dafa gëna pire dafa gëna pire awma jamm waay man dama fogon daf ma don ar ndeke musiba la ma gëna indil nak awmon jamm ci la gëna sonu ci la gëna sonu dem nañ ba ñu ne ma mom borom tour bi dafa neewon sa bu mu fekke dem na buma gis ma yobu be yobu malo ay liñong yoyu pour dem gene comme dem na gis na way gisuma dara gisuma dara gisuma dara
3: so ak lolu yep nga dund nonu metti bobu yep nga jankontel dem nga fu bari e gisulo changes
0: de ngeen mbok yi ba fi danaka waxna lu bari sax enene dem na jema wuti ji solution manam walu halatal mbok yi ngay dem pour outil ji solution waye nga joge fofu ak lu gëna metti ling fa yobbu est ce que ngi leer lu may wax bu baax dafa dem da nga dem pour outil ji solution waye même wër gu yaram manam tan bi nga amone nonu sax da ngay gis ne problème bi dafa gëna yok dafa melni ki nga xamantene mi ngi jël alalam mu ngi dem di lan comme gaay ni ñi faralé def di play jël halisam pour play manam pour amat lenen waxuma ne lolou lu bax la way exemple la lay jox bu mu démé ngir mu am ci dara yene sa da ngay faral di dégg même fini sax gambia amna ku ñu yoni won manam onkulam légui mom olé kon mu dem manam fiñ ko yoni halis bobu nonu mu dem ngir mëna play su ko défé bu ci amé dara mu webul onkulam halis bi li nga xamantene mom la ci am mu mën ko jël waye ba mu démé dafa ñak xaliss bobu yépp légui fa la mujju ci gatché ci problème ci ay jafé jafé et nonu la mbokk yi lolu moy li nga xamantene lolu moy xew ak képp ko xamantene nekul di wut ndimbal ci yalla da ngay dem bay yakarne ah yow de fi ngay amé ndimbal fi ngay amé jamm fi ngay amé sopité fofu day mujju tass sa yakar parce que jamm ci yalla lay joggé mbékté ci yalla lay joggé mucc ak wérgu yaram ci yalla suñu borom lay joggé et waxtu bi nga xamantene mbokk yi yaangi sabablu manam yaangi wakirlu yaangi wut ndimbal ci aji kawé ji yalla dana lako jox mune di ngeen ma wut te di ngeen ma gis budé wut ngeen ma ak sen xol bi yépp buma né gis manam nga gis loxo yalla ci sa bir dundu nga gis katanu yalla ci sa bir yaram yow mi teud ak fébar yalla yëkëti la nga tambalé di dox nga tambalé mbokk yi di doxi say soxla nga tambalé di liggéey ji yow mi nga xamantene borom kër nga wa yaangi teud ndaysan ene sa jabar mo nek dila topato sa jabar mo nek dila topato di def lepp pour yow demato meunato liggey et fi nga tok nekul lu la gënal parce que bo nekké gor liggey bëgg moy nga dem andi ji waye tay ji lolu xayna mu nek mënul nek ndax fièvre bi nga xamantene mo nek dila sonal dem ba téré la nga dox waye gëmal na yalla mëna changer situation bi yalla mëna change situation bobu ngay jankontel et dina ko def budé gëm nga momo tax sunday 9 am manam 9 ci suba si ñu ngi lay wo yow mi di déglu ni ñu ngi lay wo sunday 9 ci suba si gadul sa bouteille ndox ñewal fekk suñu fofu nonu ndaxte yalla suñu borom amna barké bu mag bu mu denc pour yow sunday bi ni 9 ci suba si World Mobile Westfield. So soxna si lolou yep mo nekkon jafé jafém dem na fu nek waye munuton am tan munuton am wergu yaram waye ñu xol naka la def ba xam universal ak ba mu ñëwé la la yalla def ci biir dundam
3: e dem nga ba yakane da ngay genn adina
2: bu ba
3: légui nan nga def ba xam universal
2: universal sama mag bu jigen motax buma xam ko
3: daf la invite pour nga ñew
2: ma invite way mom fu ma yobon du fofu way man ma ñoo dox di laajte buma xam universal
3: exactly
2: wa
3: legi tay ji ni wala bi nga ñewé universal di top rendez-vous di déggal cadeau yalla bi di def li nga xamantene mom lañ la wax lan nga gis ci sa bir tundu
2: bima ñewé first week la gis ma gay yalla bobu ma ngi fatti won sa amna ñun dekk ba amna jigeen yi nga xamantene dañuy genn ni naan dañuy ar ñiñ ñi amna luñ ma joxon ma samp sama eute keur ñune bobu tamit daf may ar waye bima ñewé degglu cadeau yalla first week dama aga keur ga ma boudi banta bobu sa diko fele mané man lima degg ci keur yalla moy yalla mo may ar way du banta ci la ko gene sandi ko fele
3: exactly
2: depuis boba la gis ma gay yalla ci sama dundu
3: tay ji ni nakala dundu mama germaine mel
2: ma ngi sante yalla bu ba te damay nelaw amna jamm sama njabot amna jamm ragalatuma titatuma ma ngi am jamm
3: newon nga sank ne
2: sa yalla
3: da nga amone dom bo xamantene dafa amone ben fièvre est ce que meun nga ñu wax tout ci biram
2: waaw bobu yeb bala tam may xam universal sama dom bu goor bu mu amé ñetti at da ko fièvre bi danelé mo yobbu ko hôpital ñu né asthme
3: ñu né asthme la
2: waaw bobu su ko danelé fi da ngay dé ki du yew dédé ci sasi parce que bu ko danelé da fay fata mu aj beuti bu bëggé saxat bakken yépay soté ko dérèt nonu ma nga xalé bi non ñetti at makoy faj dem na ci sëriñi dem na ci touri daw na hôpital wër bu nekk ma nga xalé bi hôpital waye taxul mu tané
4: waye bima amé anniversaire ci la am fiix mu tané
5: tay naka la xalé bi mel
4: mu ngi nélé tay magana mu ngi am tay 15 years waaw
5: tay ji mi ngi am wër gu yaram
4: am wër gu yaram tay bu boba jamono bobu sa du naw do doko ñëmé solal ñaka solal yéré bu 10 parce que ñu né asthme andul ak ngelaw nawet des sonu sedaay des sonu lu 10 rek les sol way tay yaramu neen sa daf koy dox te dara du ko jot ñi am fi mu ngi sante yalla bu baakha baax momi tamit
5: sante yalla amna ñu bari ñu lay deglu xeyna ñu ngi nek ci ay jafé jafé ci ay problème bo amone lo len di xelal lu jëm ci universal lan nga len di wax
4: man li ma len di xelal ñi nga xamantene ñu may deglu waxtu bi ñi nga xamantene musuñu xam fi ñu may deglu té ñu dégg li may wax té mu nek sen jafé jafé mu na am tam benen jafé jafé parce que jafé jafé yi bëré nañ man lima len di ñaax nañu daw ci gaaw universal parce que fi ku fi ñew ak rongoj doto joyaat sa rongoj day jeex ku fi ñew ak choono choono day jeex ku fi ñew ak metit metit day jeex ku fi ñew ak rab rab bi dañay bay forcé lool lay ñaax képp ki nga xamantene mu may dégglu té mu may dégg na wax ci gaaw ba ak ci universal mu am jamm fiix
5: jeureuf yaay boy na la yalla barkel bu baakha baax
0: exactly mbokk yi deñ ngeen bu baax li soxna ci wax manam namu ñëwé ak tayji ni ni mu togué di wax so bo déggé bu baax xam nga né ki jankonté na ay mbir yu bari dununa ay choono ay metti ay problème dal ci bir dundam mais tayji ni bo déggé muy tok di cédé da fekk yalla def ci bir dundam et lolu tamit yalla bëgg na lako défal yow mi di déglu programme bi right now gëmal na yalla bëgg na soppi sa dundu xamal na yalla bëgg na changer situation bi ngay jankontel hayna yaangi nan man kessé ma nek yaangi teju sa nek don nga ki nga xamantene do bëgg genn sa nek da ngay teju rek da ngay nek ci kër go xamantene kenn xamul ne yow yaangi ci kër gi ndax té bëggo nek di wax ak kenn da ngay nek di teju nek sa wet yow do wax ak kenn man nga dëkk sa ak ay nit waye do genn di tok di waxtan ak nit yi dedet da ngay bëgg di teju every time yene say da ngay teju di joy yene say nga denc ci sa xol bi manam ben mbir buñ la mësa def lula metti bu yagg xeyna bi nga nekké ndaw bi nga gëne nek xalé dañ la mësa manam teudé e lolu ba légui mi ngi nek di jam ci sa xol say so fatélé ko daf lay metti budé bëng nga jam mbokki yow lay waxal yow mi nga xamantene jankontel nga lolu nga bal ma ci kaddu gi nak parce que waxtu bi nga xamantene yaangi dundul lu mel nonu buñuy wax ci lolu day melni ñu ngi laal gombi manam nga xam nga gombu wéregulé boko laalé day saf et nonu la hayna yaangi gaddu ci sa xol gombo xamantene wérul ay at bi nga nekké xalé ba légui yaangi nekk di xalaat say su nekk sa xel bu ci démé rek rongoñ day touru lol moy woné né gombi wéregul et yalla suñu borom bëgg nako wéral et lolou mbokk yi gëmal na yalla kessé moko mëna def parce que nit mënuko loxo nit amna fu mu mëna yam waye loxo yalla mom moy soppi xolu nit ki yalla moy soppi xolu nit ki yalla moy soppi lepp lo xamantene mom moy jafé jafé bi ngay jankontel liñ lay wax kessé moy solal sa dal sunday before 9 nala fekk universal bala 9 ci suba ci jot nala fekk fofu nonu ku nek xamna fu mu dekké yow mi xamantene yaangi dekk fu soré telal yeksi yow mi nga xamantene fi nga dekk soréwul tamit telal yeksi bala 9 nala fekk fofu nonu ndaxte yalla suñu borom dana barkel sa dundu rax ci doli dana la may jam liñu wax peace yalla dana la ko defal te do ci fay dara wow so number bi telephone bi moy 232-9759 ma waxat ko 232-9759 lol moy numéro téléphone bi et number bobu nonu amna WhatsApp bola nexe nga send sms bola nexe nga wote direct wala bola nexe tamit nga wote jaar ko ci whatsapp bi bu programme bi jexé su ko defé ñu mëna joko ak yow mbokki waxtu bi légui mu dab ñu li nga xamantene mom moy programme bi légui mu jeex dinañ ñaan bala ñu jeexal waye jappal né sondé do na bëss bu mag bi nga xamantene pour képp ku nekk di jankontel ay jafé jafé ay metti choono adina yow mi nga xamantene xamatulo lan ngay def ci sa bir dundu ndax jafé jafé yi ngay jankontel yow mi nga xamantene yaangi nekk ci choono ci metti ci ñakum nelaw guddi gentu yu bon sa dundu jaxaso nga balma ci kaddu gi sa njabot mu ngi melni dañ leen tejj ndax dara doxul ci kër gi do na kër gi nga xamantene nga balma lendeum kessé la ndax té lu ne ngay gis ci kër gi da ngay yiss sa dom bi nga xamantene def nga ci mom lepp li nga wara def ci mom mu jang ba am ay lijasa manam am ay diplôme waye du la mëna dimbali day melni da nga spend halis ci mom ci nen nga don ko xamantene yaangi dund lu metti ci sa bir neegu sey té yaangi wër jamm waxuma la jamm bo xamantene ci alalu adina lay joggé exemple amna ño xamantene buñu amé xaliss dañuy contane buñu ñaké nak dañuy mer dañuy japp xalé di door manam ñi nga xamantene defu ñu leen dara sax dañuy japp xalé di door xalé nga xamantene xamuñu dara dañuy nekk di saga sen jabar di door sen jabar parce que amuñu waye buñu amé da ngay commencer dégg nit ki muy wëy waw yow mi nga xamantene non ngay dundé ndax addiction manam da ngay tuux da ngay nan sangara e bo fekke yow tukhulo wala bu fekke yow nanulo da ngay ñew da ngay japp sa family di door waye bo nané da ngay contane ñeneen yi bu fekke nan nañ ci lañuy ñew di jaxase kër gi di saga di khulo déranger de kandori everyday yow lañuy wax everyday da ngay dem ba bo yewoo ci suba si da ngay rus sax da ngay rus fi nga dëkk loolu mo tax ni ki day jégg sa rek jogé fi mu dëkk demat dëkkat fenen parce que gox bi mu nek quartier bi mu nek amatu fa baat parce que ñepp xamé nañ ko ci mbir bo xamantene rafetul kon yow mi di jankontel jafé jafé yoy yépp ñu ngi lay wo sunday ci waxtu 9 ci suba si febar mo lay sonal gadul sa bouteille ndox nga ñew fekk ci ñu metit la gadul sa bouteille ndox nga ñew wala rap mo lay sonal demuy ñoo nek di la sonal ngeen balma ci kaddu gi jël sa bouteille ndox nga ñew fekk ci ñu fofu nonu sunday ci waxtu 9 ci suba si wall mobile westfield fa lañ nek e danañ fa nek mbokk yi ngir muccel yow mi soxla ndimbalu yalla ki sa bir dundu te amul fay dara wall mobile westfield wetu wall mobile junction boñe ba westfield nga laccé wall mobile danañ la won fofu nonu wala nga woté ci number bi bo yexé fofu nga woté ci number 232 9759 gadul sa bouteille ndox mbokki bala ñu jéxal programme bi ñu ñaanal ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi déglu même ba ci ñi nga xamanteni nekku ñu di déglu ñu ñaanal leen ngir yalla defal leen jamm yalla soti jamm ci réew mi ndax nekk nañ ci jamono yi nga xamanteni jamono danaka jamono xoccu réew mi la dal e danañ ñaan yalla pour yalla wacce jamm su ko defé lepp lu nara xew mu xew ci jamm c'est ça lolou moy li wara am yalla suñu borom yalla buru asaman ak souf yalla yow mi sak nit yow mi dara jaxalul yow mi gis lepp te dara na beutul ci sa kanam yalla xam nga bepp doomu adama bu nek di deglu waxtu bi mu don ko amé febar mu don ko xamantene dundam dafa jaxaso hayna watchman la mi ngi tok tal radiom di wetaliku deglu programme bi mu don ki nga xamantene police officer la hayna mi ngi nek di def ligeyam waye mi ngi deglu walé yalla ki nga xamantene mi ngi ci officeam waxtu bi di jekali ligeyam yalla ni ki nga xamantene mi ngi ci souf garab gi di nopalaku ndax tangor bi yalla di deglu walé programme bi ki nga xamantene hayna mi ngi nek ci situation bu metti bu doy war ci bar ak funit ki manti nek yalla ñu ngi ñaan nga wacce sa katan ci bir dundam yalla amul ken ku gën moromam kon yalla ñu ngi lay ñaan nga barkel sa askan kep ki nga xamantene waxtu bi mi ngi tijji xolam yalla mi ngi tijji xolam bi yépp borom bi di wut ndimbal ci yow di wakir lu ci yow di sabab lu ci yow yalla ñu ngi ñaan nga wacce sa katan ci bir dundam budé mo ngi tedd ci l'hôpital ba hayna mi ngi ci emergency yalla ñu ngi ñaan nga talal sa loxo ci bir dundam yalla nga wéral nit kilé ci jafé jafé yi muy jankontel yalla ci metti di mu nekk di dundu yalla suñu borom ki tedd ci kasso bi ndax ay mbir yi nga xamantene hayna mom moko def wala mbir yi nga xamantene defuko ak lu mu ci mënti doon yow rek ya xam yalla ma ngi lay ñaan na nga wacce sa katan ci bir dundam nga dolel ko yalla nga may ko xolum muñ borom bi ki nga xamantene dañ ko jiñ dañ ko waxal lu mu deful e lolou motax tay ji ni yalla mi ngi nek di jankontel jafé jafé ñu ngi lay ñaan nang ko muccel nga dolel ko yalla nang na jamm sax ci rew mi borom bi lepp lu jog ngir fagaagal jamm lepp lu jog borom bi ngir ray askan bi yalla ray nga xamantene mom li ñi deg jamono ji ni yu ngi ñaan na sat loxo taleku yalla nga muccel askan bi ci mbir yu ñaaw yi ñi faral di deg yalla kep ki nga xamantene seytane jëfëndiko nako yalla ngir mu fat moromu nitam yalla ma ngi lay ñaan na nga yew rab ju bon ji nga xamantene mom moy jëfëndiko nit kilé mom moy duggal ci bopu nit kilé mu def jëf ju bon joju yalla ñu ngi ñaan na sa jamm sax ci rew mi na sa katan wonew e bepp rab bu jog yalla nang ko note dello ko jaharnama ena jamm sax fi ci gambia ci katanu yalla suñu borom ci turu borom bi yesu nala yalla barkel nanal sa ndox mbokki jotal wer gu yaram jotal mucc e nanga nelaw ci jamm lolou mo nekkon programme tay bi ñu ngi leen di jox dig dajé besu suba fi ci west coast suba saturday ci waxtu 9:30 ci suba si e sunday wall mobile westfield fa lañuy tassé e mën nga woté ci suñu numéro téléphone ni ni buñu jéxalé 232 9759 232 9759 na len yalla barkel mbokki na len yalla defal jamm ba dimanche.